0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Tajima masu sauraro assalamu alaikum barkamu da safiya Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango na farko na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka muku tanadi a wannan safiya za ku ji cewa wato ana cikin hali tsaka mai wuya a kasar Habasha sakamakon rushewar yarjejeniyar zaman lafiya da bangarorin da ke gaba da jumara suka cimma a shekarar 2022. A Najeriya, ƴan sanda ne da ke ko kuma suke yaƙi da ƴan damfara a jihar Lagos bayan gano yadda suka yi ko kuma suke wawure biliyoyin nairori daga hannun jama'a da basu ji basu gani ba. A Niger kuwa ɗaliban jami'ar birnin da Magaram sun kauracewa ajujuwa sakamakon zargin gwamnati da nuna musu wariya a tsakaninsu da sauran jami'o'i. Waɗannan da masu batutuwan za su zo a cikin shirin shirhunan bayan labarai. Amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Kasashen Turai za su saki mai daga ajiyar su na shirin kota kwana bayan shan matsin lamba daga shugaba Trump. Majalisar Dokokin Spain ta yi watsi da kudirin neman sauƙaƙa wato kudin haya a kasar. An samu barkewar Ebola a yankunan da ke gargashin ikon ƴan tawaye a Congo. Kasashe mafiya tattalin arziki a duniya na kungiyar G7 da kuma abokan hulɗarsu za su saki gangar man fetur da diesel miliyan 100 daga cikin wanda suke ajiyewa na shirin kota kwana. Hakan na zuwa ne bayan fuskantar matsin lamba daga shugaban Amurka Donald Trump. A cewar shugaba Emmanuel Macron na Faransa yayin da yake zantawa da manema labarai. Aikin fitar da man wanda hukumar kula da makamashi ta duniya ke sanya ido zai fara aiki ne nan take har ya zuwa nan da watanni hudu. Macron ya kara da cewa kungiyar G7 za ta haifar da saukar farashin man fetur. Wannan matakin da yana zuwa ne yayin da Trump ke fuskantar karuwar matsin lamba a cikin gida sakamakon hauhawan farashin man fetur da sauran kayayyaki wanda ya samu asali daga yakin Iran da kuma manufofinsa na kasuwanci. Majalisar Dokoki ta Spain ta yi watsi da wani kudurin doka kan batun matsalar haya da kasar ke fuskanta a daidai lokacin da zanga-zanga ta barke a kasar game da tsadar kudin haya da kuma karancin gidaje. Daruruwan masu zanga-zanga ne suka taru a gaban ginin Majalisar Dokoki a birnin Madrid yayin da ake gudanar da dogon muhawara da ta kai ga kada ƙuri'a har sau biyu a jiya Juma'a. Masu buran sun yi tata da jijiyoyin wuya suna cewa wannan abun kunya ne yayin da labarin soke matakan sauƙaƙa hanyar wato ko kuma hayar ya fara yaduwa. Spain dai ta yi fama da bore na kusan mako guda bayan da aka kori wata dattijuwa mai shekaru 87 daga gidanta sakamakon ninka mata kuɗin haya. Sai dai kasancewar Prime Minister Pedro Sanchez na shugabantar gwamnati marar rinjaye ya dogara ne kacukan ga samun goyon bayan ƴan adawa a majalisa domin samun amincewar kudirin. A yanzu dai masu zanga-zanga da suka yi zamar dirshan a gaban majalisa na neman a shiga yajin aiki na gama gari domin matsa lamba ga ƴan siyasa da suka yi watsi da kudirin. Su kuwa mayakan da ke goyon bayan gwamnatin Habasha sun sanar da kwace iko da wani filin jirgin sama mai mahimmanci da ke kusa da babban birnin Tigray yayin da ake ci gaba da fargabar sake yaƙi wato sake barkewar yaƙin basasa sakamakon wato fada da ya barke a arewacin kasar. A makon da ya gabata ne dai sabon fada ya barke bayan da mayakan TPLF suka kaddamar da harhare a yankuna Afar da Amhara. Tunidi Habashan da Eritrea suka yanke alaƙa da ke tsakaninsu tare da korar jami'an diplomasiyan juna da kuma rufe ofisoshin jakadancinsu. Kungiyar Tarayyar Afirka ta nuna damuwa kan sake tsamin dangantaka a tsakanin ƙasashen. Tana mai yin kira ga dukkanin ɓangarorin da su ɗau haƙuri. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Rahotanni daga gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da ke karkashin ƴan tawayen M23 sun yi nuni da cewa mutane shida sun kamu da cutar Ebola. A watan Yuni ne dai ƴan tawayen suka ayyana yankunan da ke karkashin ikon su a matsayin masu ko kuma marasa fama da cutar a ƙasar. Bayan samun mutane hudu kacal da cutar, sai dai an samu barkewar cutar a yanzu a arewacin Kivu a farkon watan Satumba. Kazalika an samu rahoton wato masu dauke da cutar biyu a cibiyar lafiya ta Kaina yayin da aka gano hudu a cibiyar Alimbongo da ke makwabtaka a cewar ƴan tawayen. Kawo yanzu dai ana ci gaba da bibiya domin gano mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar. An sanar da barkewar cutar Ebola ne a gabashin Congo a ranar 15 ga watan Mayu, kuma kawo yanzu ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 4,000 daga cikin fiye da 8,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar, kamar yadda alƙalman gwamnati suka tabbatar. Fiye da mutane 700 ne suka shiga komar 'yan sanda a New Delhi yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a babban birnin ƙasar na India. Hukumomi sun ce an kama mutanen ne sakamakon ba su samu sahalewar gudanar da zanga-zanga ba a tsakiyar birnin. Masu buran na neman shugaban hukumar zaben ƙasar Garnish Kumar Murabas. Da dama na zargin Kumar da kawo sauye-sauye a tsarin rajistar masu zaɓe, matakin da suke ganin cewa wata hanya ce ta take haƙƙin masu kaɗa ƙuri'a. Sai dai masu goyon bayan garin Bawul ɗin sun ce cire sunayen mutane miliyan 100 daga jerin masu kaɗa ƙuri'a ya zama dole, la'akari da wasu sun mutu, wasu sun bar ƙasar, da kuma masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. Sai dai hukumar zaɓe ta ƙaddamar da wani sabon shiri na musamman da ke kira ga duk masu kaɗa ƙuri'a da ke ganin an ware su da su fito domin taimakawa wajen gyara duk wani kuskure da aka tafka. To labarin kenan, yanzu kuma sai sharhunan bayan labarai tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Da fatan za a yi sauraro lafiya.
0: DW sharhunan bayan labarai.
2: Madalla. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da ake tunkarar babban zaben Najeriya, rikicin siyasa na ci gaba da mamaye fagen siyasar jihar Kebbi. Biyo bayan matakin jam'iyyar APC mai mulki na mayar da shugabanta da ta dakatar, wannan jam'iyyar adawa ta ADC ta ce ko a jikinta. Suku 'yan sandan Najeriya duk kufa suka yi wajen farautar 'yan damfara a jihar Lagos da suka wawure kimanin naira biliyan 7 a hannun jama'a. Yajin aikin malaman jami'o'i a Kamaru na neman janyo tsaiko a shirin fara sabuwar shekarar karatu, sakamakon taurin bashi da malaman suka ce mahukunta na nuna musu. Yayin da su kuma ɗaliban jami'a a jamhuriyar Nijar ke yajin aikin shiga aji sakamakon zargin nuna musu wariya. Muna tafa da rahoto kan yadda barkewar sabon rikicin Habasha ya jefa ƙasar cikin sarƙaƙiya sakamakon rushewar yarjejeniyar zaman lafiya. Ita kuwa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo fama take da gagarumin ƙalubale wajen ci gaba da yaƙar annobar cutar Ebola, bayan da ta kama mutane fiye da 8,000 tare da halaka kusan 1,000. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, zan ji akalar shirin a wannan lokaci. To bari mu yaye labulan shirin da rikici a ƙahon Afirka, inda Habasha ke fuskantar rikici mafi sarƙaƙiya a shekarun baya-bayan nan. Sakamakon rushewar yarjejeniyar zaman lafiya da ɓangarorin da ke gaba da juna bayan cin mata a shekarar 2022. Ya zuwa yanzu duk wani ƙoƙari da masu shiga tsakani na ƙasa da ƙasa ke yi na sulhunta rikicin ya ci tura. To ko ta yaya wannan ƙasa da ke ƙawon Afirka za ta koma cikin yanayin zaman lafiya tamkar yadda take a da? Ga Muhammad Awal Balaraba da amsa a cikin rahoton da ya haɗa mana.
3: Habasha ta sake samun ƙaruwar rikici a arewacin ƙasar a 'yan makonnin da suka gabata. Shekaru hudu kacal bayan da wata muhimmiyar yarjejeniyar zaman lafiya ta kawo ƙarshen yakin Tigray da ya matuƙar ɓarna. Hasali ma dai kwanaki kalilan kafin a sake komawa gidan jiya, wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gaba da juna sun sanar da ƙulla ƙawance domin kawar da gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed. Sai dai a wannan karan yanayin rikicin ya sha bamban da na baya, saboda ana zargin wasu ƙasashen waje da tsoma baki a lamarin, inda kowannensu ke da nasa dalilan kawo ruɗani ga gwamnatin Abiy. Wannan ya haifar da fargabar cewa yankin ƙahon Afirka na iya fuskantar dogon lokaci na rashin zaman lafiya. Amma Muhammad Negash, ɗan jarida a sashen Amharic na gidan rediyon DW, ya ce yarjejeniyar zaman lafiya ta ruguje ne saboda dalilai guda uku, ko kuma saboda an mayar da wasu manyan masu ruwa da tsaki guda uku saniyar ware.
4: The first one is the Eritrean government who
3: Ya ce na farko ita ce gwamnatin Eritrea, wacce ta yaƙi dakarun gwamnatin TPLF tare da gwamnatin tarayyar Ethiopia. Na biyu kuma su ne waɗanda muke kira Amhara a yanzu, ƙungiyoyin sa kai na Amhara daban-daban. Na ganin cewa an ware su daga tattaunawar da kuma yarjejeniyar ƙarshe. Shi ya sa ba su ji daɗin yarjejeniyar Pretoria ba. Na uku shi ne ɓangaren masu tsatsauran ra'ayi a cikin manyan jami'an TPLF. Su ma ba su gamsu ba, musamman ma kwamandojin soje ba su ji daɗin yarjejeniyar ba, saboda suna gani ta fifita gwamnati. Rikici tsakanin gwamnatin Ethiopia da ƙungiyar Fano ya ƙara ta'azzara lokacin da gwamnatin Abiy Ahmed ta ɗauki matakin ƙwace makamai ta hanyar ƙarfi, maimakon magance koke-kokensu. A ɗaya ɓangaren kuma Eritrea ta canza matsayinta, inda ta tashi daga marawa gwamnati zuwa goyon bayan 'yan gwagwarmaya. Duk da cewa dai ba ta cikin ƙawance da ke neman hamɓarar da gwamnati a hukumance, amma ana kyautata zaton cewa wannan maƙauciyar ƙasa tana ba wa 'yan tawaye tallafi. Patricia Rodriguez, babbar mai sharhi a cibiyar Control Risk da ke ba da shawara kan harkokin leƙen asiri da tsaro a duniya, ta bayyana matakin haɗin gwiwa tsakanin waɗannan ƙungiyoyi daban-daban a matsayin abu mai matuƙar tayar da hankalin gwamnatin Habasha, sai dai ta nunar da cewa daga baya za a iya samun baraka a tsakaninsu.
4: It's quite a different turn of events from
3: to ce wannan yanayi ya sha bamban idan aka kwatanta shi da rikicin da ya barke a shekara ta 2020. Haɗuwar ƙungiyoyin 'yan tawaye ko masu fafutukar karin muradun ƙabilu daban-daban abu ne mai matuƙar muhimmanci. Sai dai abin jira a gani shi ne tsawon lokaci da wannan ƙawance zai ɗore, kasancewa kowannen suna da muradai da suka sha bamban da juna. Na biyu kuma shi ne dole ne mu yi la'akari da yanayin yankin da muke magana a kai. Yawancin rikicin ya takaita ko zai ci gaba da gudana a yankunan arewacin ƙasar. Ba lallai ne mu ɗauki wannan a matsayin rikici da ya mamaye faɗin ƙasar Ethiopia ba, saboda yanayin yankin yana da matuƙar wahalar shiga ko gudanar da ayyuka a cikinsa. Rodriguez ta ƙara da cewa bisa nazarin da Control Risk ta yi, akwai yiwuwar faɗin ya ci gaba da gudana a yankin arewacin Habasha kawai, musamman ma waɗanda ke kan iyakar Tigray, Amhara da Afar. Bugu da ƙari kuma ta bayyana cewa yiwuwar yaɗuwar rikicin zuwa dukkanin sassan ƙasar Habasha ba ta da yawa idan aka yi la'akari da yanayin ƙasar mai tsaunuka da kuma yadda sauran ƙungiyoyin adawa suke fuskantar rarrabuwar kawuna.
2: To a gaida Muhammad Awal Balarabe. Rikicin adawa na ci gaba da mamaye siyasar jihar Kebbin Najeriya, inda jami'ar ADC mai adawa ta ce ko a jikinta dangane da matakin jami'ar APC mai mulki na mayar da shugabanta da ta dakatar. Har ma ɗan takarar gwamna ADC ya soki salon shugabancin gwamna mai ci. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Muawiya Abubakar Sadiq ya yi ko mana.
5: Dambarwar siyasar jihar Kebbin tsakanin magoya bayan jam'iyyar ADC mai adawa da jam'iyyar APC mai mulki na zuwa ne bayan fitar da wani bayani da sakataren yaɗa labarai na gwamnan jihar Kebbin Ahmed Idris ya yi, inda ya bayyana cewa jam'iyyar APC a jihar Kebbi ta soke dakatarwar da ta yi wa shugaban jam'iyyar na jiha Alhaji Abubakar Muhammad Kano Zuru tare da mayar da shi kan mukamin sa nan take bayan shafe watanni uku yana dakace. Sai dai wannan matakin ya sanya 'ya'yan jam'iyyar ADC a jihar Kebbin yin tsokaci da mayar da martani, inda suka rika cewa ba wani shiri da jam'iyyar ta APC za su yi da zai ba su tsoro kuma su karaya. Injiniya Abubakar Atiku Musa shine mataimakin mai magana da yawun jam'iyyar ADC a jihar Kebbi.
6: Yanzu ma a samu wa zai ansa wannan ciyaman, misali wanda ka iya wani performance koko wanda ya kai kawo wani abu koko wani jajirtacce wanda za a isawa a jihar Kebbi kam. Babu wani mutum wanda za a kawo wanda zai karbi chairmanship na jam'iyyar APC, duba da irin kalubale da ta fuskanta na kiyama da al'umma kawo jam'iyyar APC a nan jihar Kebbi. Idan sun mai sa mai wannan kujera ba wai wani ci gaba za ta kawo ba, rashin tayina.
5: Ko da yake fitar da wani faifan bidiyo da Abubakar Malami dan takarar gwamna a jam'iyyar ADC ya yi albarkacin cikan Najeriya shekaru 66 da samun yanci, ya soki mulkin APC inda yake zargin aikata kurakurai da tauye haƙƙin al'umma.
7: Mun saurari koke-koke da damuwa da ma'aikatan jihar Kebbi ke huskanta, sun haɗa da matsalolin albashi, ƙarin girma, fansho da gratuity, yanayin aiki, dace kuɗaɗe daga albashi a matsayina na ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar African Democratic Congress. Za mu mutunta, mu kuma dawo da mutunci da martabar ma'aikatan gwamnatin jihar Kebbi da yarda Allah.
5: To sai dai da yake mayar da martani dangane da kalaman na tsohon minista Malami Zaido Bala Kofa Sabuwa, wanda mataimaki ne na musamman ga gwamnan Kebbi akan gidajen rediyo da talabijin, ya ce kalaman na malami kalamai ne kawai na neman mulki ido ruhe.
8: Kowa dai san da cewa Abubakar malami tumbu a te ko ina ba ya kawo gidan rediyo mallakar kai ne, amma yau kace ha gani gidan rediyon na aiki ko bai aiki, wanda ya kasa rika gidan rediyo ka cewa wai zai inganta rayuwar ma'aikatan jihar Kebbi. Waɗannan abubuwa da haka yana magana duk soke burutsuna ƙaura na cikin gwannonin da aka gaba-gaba wajen minimum wage.
5: Ko shakka babu masana kimiyyar siyasa sun yi hasashen jihar Kebbi na cikin jihohin da za su fafata zaɓe mai zafi sakamakon yadda ƙamaren adawa da kuma yadda 'yan takara ke son mulkin tako wani hali ke ƙara bayyana. Ma'awiya Abubakar Sadiq, DW Hausa, daga Kebbi a Najeriya.
2: To daga batun siyasa a Najeriya sai na tsaro, inda 'yan sanda ke ci gaba da gwagwarmayar yaƙi da 'yan damfara a jihar Lagos, bayan gano yadda suka wawure kimanin naira biliyan 7 daga hannun jama'a da basu ji ba basu gani ba. Ga Mansur Bala Bello da ƙarin bayani.
9: 'Yan abin da ake kira yahoo yahoo ya kai makura ta inda jami'an tsaro na samar da kayan aiki da ire-iren waɗannan ɓatagari a cikin gida Najeriya. A bisa haka ne rundunar 'yan sandan suka gudanar da wani taro na manema labarai don faɗakar da duniya halin da ake ciki a yanzu haka. AIG Azima Akin ga abin da yake cewa a dangane da farautar 'yan damfarar.
10: Efforts are ongoing to locate another person of interest, one Sandeep.
9: Yana cewa an cafke waɗannan mutane daban-daban a gurare daban-daban, wanda ko kaɗan Najeriya ba za ta yadda da wannan ta'annaci ba. Akan haka ne na tuntubi AIG mai ritaya Alhaji Aliyu Garba kan yadda za a magance wannan matsala cikin gaggawa.
11: Yanda za su ga cewa lalle an da abin na an da koshi. Most especially ga yaranmu na yanzu. Kaga wani abu guda ɗaya, rashin aikin nan shi ma wani babban abu ne. Kuɗi ya yi ma yaranmu yawa. So nake sai na zama wani abu, so nake sai na samu. To kaga daga nan dukkan wa'annan criminally minded, kamar yanzu aka ce every human being is a potential criminal, he has one criminal tendencies or the other. Wasu ma sun je sun yi karatun ne, gashi sun yi karatun nan sun san abun amma ba su samu aiki ba. So the only option probably sai su koma kuma ta wannan harkar.
9: Mr. Idowu Ezekiel cewa a ƙabilarsa ta Yoruba sun fi daraja kare kima ta jinsi fiye da neman kuɗi ido rufe, amma yanzu tafiyar ta sauya.
12: We have this saying that a good name is better than wealth, but unfortunately,
9: ina cewa a cikin al'adar bayarbe kare suna yafi neman kuɗi ido rufe, amma yanzu kowa sun fi son kuɗi musamman ta damfara. Shi kuwa wani malami cewa yayi abin takeici ne kaji yara na batun yan yahoo yahoo a cikin farfajiyar makaranta. DSP Suleiman Dugwal mai ritaya ga abin da yake tunani kan yadda yahoo yahoo a ƙasa za a kawo ƙarshensa.
13: Mutane su an kara ta kula da irin saƙonni da suke turowa a Facebook. Idan suka turo maka kan cewa ko tallafi ko za a taimaki kaza ko za a yi kaza, to kada ka saurin ɗaukan mataki, ka duba sosai tukun sai ka yarda kan cewa gaskiya ne. Amma in ba haka ba, ta nan ne suke samun damfaran mutane. Sannan za ka ga suna turo hotuna daga ƙasar waje nan ma.
9: Shakka babu matasa yanzu zuciyarsu nema take ta zurme da son kuɗi ko ta halin ƙaƙa. Mansur Bala Bello, DW Hausa, daga Lagos a Najeriya.
2: To a Kamaru da ke makotaka da Najeriya, jami'an ƙasar ne ke shirin fara sabuwar shekarar karatu ta 2026 da 2027. Inda har yanzu ake fama da rashin tabbas dangane da komawar malamai bakin aiki. A jami'ar Birnin Yaounde ana ci gaba da rubuta sunaye amma sannan a hankali, yayin da wasu sassan jami'an ƙasar ke ci gaba da kasancewa cikin tsaiko sakamakon yajin aikin malaman manyan makarantu. Malaman dai na koka kan rashin biyan haƙoƙinsu ciki har da bashin da ya shafe shekaru da dama. Wakilinmu na Duwala, Zakar Sado, na da ci gaban labarin.
14: A ƙofar shiga jami'ar Duwala da safe Juma'a, ana ci gaba da yin rijistar farko ga sabbin ɗalibai, amma sannu a hankali, kowane koleji na ƙoƙarin jawo hankalin sabbin masu kammala makarantar sakandare. Sai dai fara shekarar karatu ta 2026 zuwa 2027 na cikin rashin tabbas sakamakon yajin aikin malaman jami'o'in Kamaru. wannan lamari na karata da hankalin dalibai ciki har da lamiringa dalibin master na biyu a fannin shari'a.
15: Nous voyons ce qui se passe, nous voyons les mouvements de grève.
14: A matsayin mu na dalibai muna ganin abin da ke faruwa da kuma yajin aiki da ake yi, kuma hakan na damunmu. Idan babu malamai ba za mu samu darussa da koyarwa ba. A cikin harabar jami'ar ma harkoki sun tsaya cik. An rufe manyan dakunan lacca da kuma dakunan koyar da darussan aikace-aikace. A ginin da malaman jami'ar ke aiki, ofishoshi ma sun kasance a rufe, lamarin da ke nuna yadda yajin aikin da kungiyar malaman jami'a ta kasa SINES ta fara tun ranar 3 ga watan Santumba ya shafi harkokin jami'a. Malaman na neman a biya su alawus din bincike tare da kammala biyan wata tsohuwar bashin harkokin malamai da aka ce ya samu asali tun sama da shekaru 20 da suka gabata. Professor Jean Calvin Aba Oyono, malamin jami'a kuma mamba a kungiyar malaman jami'a ta SINES, ya ce ba za a koma karatu ba har sai an biya bashin.
16: Le gouvernement a décidé de prendre en charge le paiement de la dette académique.
14: Gwamnati ta yanke shawarar biyan bashin da ake bin malaman jami'a tun daga shekarar 2000 zuwa yau. Har yanzu ba a biya wannan bashin ba. Adadin da gwamnati ta amince da shi ya haura sefa biliyan 15. Matukar ba a biya mu ba, ba za a samu komawar karatu ba. A ma'aikatar kula da manyan makarantu wadda ba ta amsa bukatar yin hira da DW Hausa ba, sun bayyana cewa an fara biyan wasu daga cikin malaman tun ranar 21 ga watan Satumba ta hanyar biyan kuɗi kai tsaye da kuma tura kuɗi zuwa asusun bankuna. Ministan ilimi mai zurfi Jacques Famin Dongo ya kuma bayyana a cikin wata sanarwa cewa shauran bashin wanda ya haura sefa biliyan 9 za a ci gaba da biya a hankali gwargwadon yadda yanayin kudaden baitul malin gwamnati zai kasance. Sai dai wannan alkawari bai kawar da damuwar da ke tsakanin dalibai da malaman jami'o'i ba, yayin da ranar fara sabuwar shekarar karatu da 2026 zuwa 2027 ke kara kusantowa. Zakari Sadu, DW Hausa, daga Douala, Kamaru.
2: To daga batun yajin aikin malaman jami'o'i a Kamaru sai batun yajin aikin daliban jami'o'i a jamhuriyar Niger, inda daliban jami'ar birnin da magaran suka kaurecewa zuwa ajujuwa sakamakon zargin gwamnati da nuna musu wariya tsakanin su da sauran jami'o'i. Lamarin da ya sanya mahukuntan jami'a ta da magaran fitar da sanarwa da ke nuna cewa babu wani darasi da za a koma baya a kansa matukar lokacin gabatar da shi ya wuce, matakin da ya janyo ta da jijiyoyin wuya. Larwa da Malam Hami na dauke da cikakken labarin.
17: Markayewar Alawus na tsawon watanni 27 ba tare da wasu gamsassun hujjoji ba game da mayar da gungun makarantar kimiyya da fasaha da cewar IET a matsayin makaranta ta musamman mai cin gishin kanta da hakan zai bai dalibai damar ci gaba da karatu a sashen shiga matakin mallakar digirin master ba tare da sun fita kasashen waje ba, da kuma matsalar karamcin dakunan daukan darasi duk da cewar daliban an shayo kanta a baya-bayan nan na daga cikin dalilan da suka tilasta daliban jami'ar ta da magaran zuwa yajin aiki da hukumomin jami'ar suka dauki matakin ba sani ba sabo akai. Abdu Dan Falke Muhammadu, sakataren kungiyar daliban jami'ar, da ya bayyana cewar wasa wuka bai ka daga bandoki.
18: Matakin cewa in akai jarabawa kamar an yi ta kenan tana nuna cewa dan talaka in bai jarabawa ba sai da shi za su yi, saboda yau a cikin jami'ar da magaram babu dan minister ko guda, babu dan rector, babu iya na malamai ma masu koya mana. Shine muka dauki mataki na cewa za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya, ba za mu kara shiga aji ba dan mu dauki lecture dalibai masu jarabawa su je su jarabawa, saboda mun gane manhuwa ta wannan hukumomi na su tsaya da dan talaka ne.
17: Fara yajin aikin daliban ke da wuya, hukumomin jami'ar suka kekasa kai da kasa tare da daukan matakin ba sani ba sabo, da hakan ya harzuka daliban duk da hadarin da ke tattare da matakin magabatan jami'ar. To ko yaya daliban suka ji da takun sakar?
18: Ita kanta hukumar ta jami'a abun baya gyara ta, saboda ba a san inda abun zai iya kaiwa ba. Kenan ya kamata a ce an duba kowanne a nashi bangare domin duka buri ɗaya ne ake matsayi.
19: Ba karamar barazana ba ce ga dalibai, saboda sun taɓa ɗaukar wannan tsauran mataki a lokacin siyasa wanda kuma cuta ma daliban jami'ar da magaran. Abin da zai kawo ci gaba a jami'ar da magaran ko kuma in ce a ƙasar Niger, ai abin ne wanda bai kamata a ce ana yaƙa shi ba.
20: Ina mai baƙin cikin fuskanta wanga yanayi da muke ciki saboda muna ganin kamar bambanci ne ake nuna mana tsakanin mu da sauran dalibai.
21: Kai wata 27 ba a baka ko biye ba, dala 25 zaka bada ka je rasto ka ci abinci bakka da shi, sata ake so mu je mu
22: matakin da aka dauka gaskiya ya tsauri sosai saboda yana iya shahar wasu daga cikin daliban, suna iya samun matsala kan karatunsu.
17: Game da wannan takun saka dai na tuntubi shugaban jami'ar wanda yace zai maido da kira, amma har kawo lokacin hada wannan rahoto ban ji motsinsa ba. A ƙarshen watan Satumban jiya shugaban kasar Janar Abdulrahman Chani ya sa hannu a dokar da ta kawo gyaran fuska game da aikin yi wa kasashe hidima bayan kammala karatu, inda aka bada dama ga ɗaliban makarantun kimiyya da fasaha. To sai dai a cewar Suleiman Vincent Dobi, sakataren kungiyar yan hidimar kasa, ba kirin-kirin ba ta yi mai
23: babban abin da yake cin mana a kwariya shine bayan karewa shekara biyun wannan, tunda kafin mu tun 2018 mutane suke wannan harkar hidimar kasa, idan suka kare su dawo su zamana babu aiki. Matrikili da aka yi na kwanan nan ba ai bazancan ɗan hidimar kasa duniyar da daga ka kare ka shiga kuma aikin gwamnati, idan aka yi sauyi ya kamata a ringa sawa kuma a ringa aikatawa.
17: A yanzu haka dai hankulan matasa masu shahada sun karkata ga makomar aikin bautar kasar da aka yi ma gyaran fuska. Larwan Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a jamhuriyar Niger.
2: Ita ko jamhuriyar demokradiyyar Congo gagarumin kalubale take fuskanta na cigaba da yakar annobar cutar Ebola. Yanayin kula da masu jinyar da aka killace na daga cikin manyan matsalolin da ke gagarar hukumomi. Ghazali Abdul Tasawa ya hada mana rahoto akai.
24: Hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa idan har mahukuntan kasar Congo Kinshasa na son yin nasara a cikin kokowa da wannan cuta ta Ebola, to dole su dage ga samar da wadataccen iskar gas da ke taimakawa marasa lafiya a fannin sheda, inda aka fi sani da suna oxygen. Kamar yadda Dr. Janet Diaz, jami'ar kula da agajin gaggawa a hukumar ta WHO, ta yi karin bayani.
25: Savons que dans le cas de la maladie à virus,
24: tace mun san cewa dangane da cutar Ebola idan marasa lafiya ya samu magani da kuma kulawa da wuri, to sa'ar tsira da rayuwarsa na da yawa.
25: Les chances de survie.
24: Ƙwararren likitar ta kuma nuna damuwa dangane da yadda tace mutane da dama da suka kamu da cutar ta Ebola ke mutuwa a cikin gidajensu sabili da rashin samun damar iya zuwa likita a lokaci domin a yi musu magani. Domin bincike ya tabbatar da cewa waɗanda ke yin nasarar zuwa cibiyoyin yaƙi da cutar Ebola a kan lokaci bayan sun harbu da ƙwayoyin cutar suna yin nasarar samun waraka. Sannan waɗanda cutar ta fi tsanani kansu, babban abin da ya fi taimaka musu shi ne iskar oxygen. Domin bincike ya nuna da cewa sama da kaso 50 cikin 100 na masu fama da cutar ta Ebola na fuskantar matsaloli ne waɗanda ke kaiwa ga halakar da su, kuma daga cikin matsalolin mafi barna ita ce ta ƙarancin sheda, wanda ke yin illa ga jijiyoyi da ke kai jini a sassan jikin ɗan adam, a cewa Dr. Janet Diaz, jami'ar kula da kiwon lafiya a hukumar lafiya ta duniya.
25: Oxygen est un médicament.
24: Tace iskar sheda na oxygen na zama magani mafi mahimmanci wajen tsira da rayukan waɗanda suka kamu da cutar ta Ebola, kuma shine ke zama mafi tasiri wajen inganta yanayin lafiyar mutumin da ke dauke da wannan cuta, musamman waɗanda cutar ta su tafi tsanani. Taimakawa mutanen da suka kamu da cutar ta Ebola da gas din na oxygen shine mataki mafi amfani ga shawo kan larurar karancin oxygen a cikin jini, domin karancinsa na gaggawar haddasa lalacewar sassan jikin ɗan adam, musamman sassan da suke zama tushen rayuwa. Nau'o'in cutar Ebola da dama, kamar nau'in da aka fi kira da bundibuyugo, wanda jama'a suka fi kamuwa da shi a yanzu haka a ƙasar, wanda kuma babu wata amintacciyar allura ta maganinsa, to taimaka musu da iskar gas na oxygen na yin tasiri wajen baiwa garkuwar jikinsu damar iya yakar ƙwayar cutar ta Ebola. Sai dai hukumar lafiya ta Majalisar Dinkin Duniyar ta yi gargadin cewa samar da wadataccen iskar gas na oxygen shi kadai ba zai wadatar ba a cikin kokowa da cutar ta Ebola a ƙasar ta Congo. Akwai buƙatar gwamnatin ƙasar ta tanadi ƙarin gidajen asibiti masu kayan aiki da kuma ƙarin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya da ma ɗaukar matakai na iya zuwa lunguna da saƙo na ƙasar domin yin magani ga duk waɗanda suka kamu da wannan cuta ta Ebola.
2: To a gaida Ghazali Abdul Tasawa. Kuma ƙarshen shirin kenan na wannan lokaci, a madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Nake fatan za a ci gaba da hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da rana Fuzia Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a zango ne biyu na shirye-shiryen da muke gabatar muku daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Muna tafa da shirye-shiryen ciniki da masana'antu da hada-hadar kasuwannin duniya da ku shiga club da hantsi daga gidan kowa shiri na musamman na bankwana da shugaban sashin Hausa na DW Muhammad Nasir Awal da ya ritaya daga aiki. Shirin wasiƙun masu sauraro zai biyu baya, amma kafin nan sai na gabatar da labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
1: Kasashen nahiyar Turai sun fara sakin mai daga ajiyarsu ta shirin kuta kwana. Rasha ta gargadi mazauna Kyiv gabanin ta kai farmaki. Gwamman mutane sun mutu a mummunan hadarin mota a jihar Filato da ke Najeriya. Hukumar kula da makamashi ta duniya IEA ta ce kasashe mafiya karfin tattalin arziki na kungiyar G7 sun saki gangar mai miliyan 325 daga ajiyarsu na shirin kota kwana, inda ya sauka ko kuma inda suka yi alkawarin sakin ganga miliyan 400 nan da watan Maris. Hakan na zuwa ne bayan da kasashen na G7 tare da haɗin gwiwar IEA suka amince da sakin ganga miliyan 100 na man diesel da ɗanyen mai nan take domin rage fargabar da ake da ita game da samar da makamashi a duniya sakamakon tasirin yakin Iran. A cewar shugaba Emmanuel Macron na Faransa, yayin da yake zantawa da manema labarai, ya ce aikin fitar da man wanda hukumar ta IEA ke sa ido zai fara aiki kuma har ya zuwa nan da watanni hudu. Macron ya kara da cewa kungiyar ta G7 za ta haifar da saukan farashin man fetur. Wannan matakin na zuwa ne yayin da Trump ke fuskantar karuwar matsin lamba a cikin gida sakamakon hauhawan farashin man fetur da sauran kayayyaki wanda ya samo asali daga yakin na Iran da kuma wasu manufofinsa na kasuwanci. A wannan asabar din ce kasar Rasha ta sake jaddada gargadinta kan jami'an diplomasiya da kuma 'yan kasashen ƙetare da ke wato birnin Kyiv da su tattara su bar birnin, yayin da take barazanan kai gagarumin farmaki babban birnin na Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce sun lura da cewa ba kowa ne ke da masaniya kan gargadin ba, sannan kuma wasu wato na sanya kansu cikin hadari da zai iya kai su ga rasa rayukansu. Hakan kuma ya kara da cewa wato ko kuma ma'aikatar ta kara da cewa duk da wato duk wanda ya gamu da wani mummunan sakamako alhaki na kan wuyansa na yin watsi da gargadin. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine da ya zargi takwaransa na Russia Vladimir Putin da karya ka'idojin yaki ta hanyar amincewa da kai munanan hare-hare kan wuraren da fararen hula ke zargi wato ke zaune, zargin da fadar Kremlin ta musanta. Palestinawa aƙalla 5 ne ciki har da mata suka rasa rayukansu a wani hari da Isra'ila ta kai kan wani gini a zirin Gaza. Rahotanni sun yi nuni da cewa harin ya yi sanadin tashin gobara a ginin gidan tare da lalata shi. Kawo yanzu dai Isra'ila ba ta ce uban kan harin ba. Yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a Gaza a bara ta samar da ci gaba kaɗan wajen aiwatar da yarjejeniyar kawo ƙarshen rikicin wadda ta kunshi sharɗan ƙungiyar Hamas ta aji makamanta, yayin da kuma ita Isra'ila ta janye dakarunta daga yankin. Sai dai Isra'ila ta zargi Hamas da sake kai hare-hare wanda ya karya yarjejeniyar da aka cimma wato tare da ta hanyar zafafa kai farmaki a baya-bayan nan. Isra'ila wadda ta ce kungiyar Hamas na sake tara makamai tare da kai hare-hare ta hanyar karyar yarjejeniyar ta ƙara tsananta kai hare-hare wato

0: DW ada hadar kasuwannin duniya.
1: A rahotonmu na musamman kan batun tattalin arziki, shirin zai mai da hankali ga batun hada-hadar cinikayyar tsuntsayen nan na alfarma masu daraja da attajirai gami da saraki. Kan zuwa manyan ma'aikata da masu saye da kayan sarki ke saki a cikin gidaje a zaman ado kama daga ɗawisu, kan zuwa talatalo da kuma irin manyan agwagen nan da ake kira kwakwa da dai sauransu, wanda dukkaninsu suke kasancewa abin ado tare da raye gida da koke-koke da zaran sun ji motsi a cikin gida ko kuma lokacin da bai dace ba kamar haka. Sunana Larwan Malam Hamid, zan jagoranci shirin a wannan lokaci. Hada-hadar kasuwancin tsuntsayen na alfarma na ƙara samun karbuwa duk da halin rashin kuɗi da ake ciki a wannan ƙarni, idan aka danganta da shekarun baya, kamar yadda Abdulrahman Danshila da ya kwashe sama da shekaru 20 yana kasuwancin tsuntsayen da a yanzu yace kasuwar sai dai Hamdala.
2: To yanayin gari, yanayin sayar kaya kenan. Ɗawisu da 200 yanzu bai yi, bakin kuɗin shi yanzu 150, 160.
3: Ko daga ina kuka yi samun shi?
2: Kawai an yi samun shi a ƙauye daga gabas cikin wannan. Amma Nigeria bai yiwuwa ka je ka ɗauko ɗawisun can ka zo nan da shi. Ɗawisu akwai kala uku: akwai baki, akwai tsanwa, akwai horitas.
3: Kuma wanne aka fi saya?
2: Mai rage aka fi saya. Hori ya haiko wanda ya tsada. Hori kuɗin shi miliyan ɗaya ne. Su kuwa nan bakin kuɗinsa 250, 200, 160, 170, wanda haka ne kuɗinsu. Horin bai ma aihuwa sosai, bai huce ɗiya biyu ko ɗaya, wani uku ne ma ke. Baki yayin biyar ma iya huɗu, iya shida. Amma horin wannan gaskiya biyu, uku. Wani guri da dai ma za ka gani a gurin shi.
1: Musa Sa'ido da ake kira Musa Biyamaradi na daga cikin manya-manyan kwastomomin da ke kasuwancin tsuntsayen na alfarma, wanda ya ce ko baya ga masu sayan ɗaiɗaiku a cikin gari. Hatta daga sauran jihohi makwabta suna samun oda kan zuwa kamfanoni, inda ya ƙara da dalilan da ke tura jama'a sayan tsuntsayen.
4: Duka wannan jihohin Ogure, Tanit, har Taskar, Magarya, Matame da 'yan Maradi zuwa hal Yamai, ka ɗauki nan kamar hal Agarsa a bakan gudunmu, nan ka ɗauki nan kamar hal Jifa a bakan gudunmu. Wani bai ka ba a kare ɗiyan ma da yake ɗaukansa kamar yadda ka san mutum da yake sayan kare. Sai sa kwanta a kwalgen da ka ta shigo ku a 2000 bai wuce ba sati an kamun taratal wanda yake bi da gudu na saya. Wanda kuna ma bata gita daga banta take kashe maciji. Nan da an ma an taɓa turowa daga a gadanmu na sayi kwakwa guda 50 na tura musu don su tsine musu kunamomi da mace zai.
1: Farashin tsuntsayen na alfarma na hawa yana kuma sauka. To ko yaya kalaluwan tsuntsayen yake da kuma farashinsa irin wannan lokaci? Mu saurari Musa Sa'idu daga kasuwar tsuntsaye ta Rahim Madan.
4: Akwai wannan baki, akwai hori, akwai rallawa kyocen wannan, akwai ja. To jan duka yi tsada. Farashin baki a lokacin abu bai wuta ba, muna saidawa har jika 40, jika 30, 35, yanzu kuma bai wuce jika 20, 25. Shi ma hori bai wuce wannan farashin. Jan ne yake da tsada, tunda ja yana kai har jika 80, har jika 70 ma jan 30. Ita kuma kwakwa kan kuci-kucin wannan wanda suke kwakwa wakin wannan. Suna kai jika 7, jika 8, jika 5 ma. Wa ita kuma kaga lokacin da ta shigo ma muna saida ta jika 100, jika 80, yanzu ta komo jika 40, yanzu jika 30. A da hadarsu alhamdulillah. Akwai uwa da gini, akwai uwa da Tuluz. Kagan ka ɗauki Tuluz a yanzu ma dai kana santa a gajiyar da ƙadiri ma ka sayar da 150. In ka ɗauki uwa da gini in dai ta kirkin kake so fure ka sayar da ka sayar.
1: A yayin da hada-hadar ke tsaka da kankama, na ci karo da wani mai sunan Rabi'u Malam Mamman da ya zo saye kuma har ma ya bayyana alfanun tsuntsayen.
5: Talo-talo da agwagi uwa, farashi gaskiya ya yi da yawanci wannan uwa da ka gani. Ko lokacin da ana zuwa ana min sata wani aboki na ban shawara ce wannan uwal tunda ni ban aiki da kare ce in saye ta ko cikin dare idan na ji tana wani kuka ko akwai abin da ta gani ba ta yarda shi da Allah ya sa na sai wannan uwakin na kai kuma ra'in saya wallahi ranan aka kama wannan barawa duk uku ne suke zuwa gidan suna sata kuma sun laba min kaki na gaskiya kwakwa na ciri ba su fiye da yanda baka tsammani kuma ina kiwon su.
1: Kasuwar tsuntsayen na alfarma na a jerin sana'o'in da ke da tarin kalubale ko matsaloli duk da matakan da 'yan kasuwar gami da makiyayen su ke ɗauka, in ji Musa Sa'idu.
4: Wani kaga zuwa zai yi ka saya mai kayan ma ya je bai kula da su a samu bambancin kula ya zo ya ce ma ai an sai da mai mara lahiya ko wani abu. Mu kuma nan kaga yanzu ai kasari gurin da zaka sa su ma sai ka share an wanke an gyara baka su kawo ba kayan kuɗi da ka zo ka sa ya dauki virus ka je ka sai da ma mutum. Proje suna ba mu horo game da elebaji tunda daga mun ga kalubale su muke tunkara.
1: A yanzu haka dai duk da faduwar farashin waɗannan tsuntsaye na alfarma, rukon su sai wani da wani inji Abdulrahman Danshila.
2: Ayus gaskiya gidan salon tahi zama da gidan salon tahi gidan mai kudi. Duk wanda suke siyasa kai sa aje saboda Allah karam bani ne. Gidan sarauta da gidan mai kudi nan ne kat kat.
1: A karkara da fadamin noman rani na gefen gari, jama'a na kara kiwo ta irin waɗannan tsuntsaye jifa jifa. Larwana Malam Hammi, sashen Hausa na DW daga birnin Damagaram a Jamhuriyar Niger.
0: DW ku shiga club. Masu sauraro, barkamu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirin. Shirin da ke duba ayyukan sa kai na kungiyoyin taimakon kai da kai a cikin al'umma, inda a wannan makon shirin ya sauka ne a garin Ilela na jihar Sokoto dake shirya arewa maso yammacin Najeriya, domin tattaunawa da kungiyar haɗin kan matasan Ilela, wata kungiya dake taimakon al'umma ta fuskoki da dama.
6: Sayan magunguna da shirye-shiryen itatuwa wata hanya ce ta rage ma al'umma raɗaɗi na yanayin da ake ciki ta hanyar kiwon lafiya da kuma gujewa samun gurɓatar yanayi.
0: Sai ku kasance da ni Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shiryen zan kuma gabatar.

0: A yanzu ta yi banda kungiya ta kafu tsawon shekaru, shugabannin kungiya sun ce ta tasirantu ga jawo matasa a sanar da su muhimmancin dogaro da kai da dora su akan sana'o'i. A cewar sakataren kungiya Ashiru Aliyu,
1: wannan shi ya janyo da yawa daga cikin matasa suka nuna ra'ayin suna so su kasance tare da mu, wasu kuma iyayensu ma za su yi request miliyan a sa'ayensu a cikin wannan tafiyar.
0: Yanzu ku alal misali me kuke so ku nufa?
1: Babban burinmu game da wannan kungiya shi ne a samu kyakkyawan revolution, wato juyin juya hali ta fannin ilimi, tattali, jagoranci, kiwon lafiya da kuma zamantakewa.
0: Shugaban kungiya ya ce kawo yanzu sun samu nasarori da dama a kungiyar tasu.
2: Manyan nasarorin da mun ka samu, na farko dai akwai kai yara su koyi sana'a hannu, yaro shi dogara da kan, don in zan ba da misali akwai yaran da mun ka kai su sun kai sana'a hannu, musamman ɗinkin tela. Yaro guda wanda ko kwanan bayan gana haɗu da shi, waya ma wanda ya sayi ta kai 300. To ya ga ba karamar nasara ta baka kai wani shi dogara da kai ne shi sana'a har yana iya sayan abubuwan da yake mallaka da kai ne.
0: To amma sai dai duk da irin tarin waɗannan nasarori, sakataren kungiya ya ce akwai matsaloli da suke fuskanta waɗanda ba su sare masu gwiwa ba.
1: Kamar mun ga wasu sashen al'umma har yanzu ba su fahimci menene asalin makasudin kungiyar mu ba. Ta yanda yanzu misali za mu shirya kila wani program ko wani taro ta yanda za a kashe kuɗaɗe zirga-zirga, buga takardu, aje a gayyato manya-manyan masu ruwa da tsaki daga bangarorin siyasa, 'yan kasuwa, 'yan boko na makamantansu. Sai ka ga adadin da aka raba, kilar adadin da zai halarta bai kai 1/3 na wanda aka gayyata ba. Su wannan gaskiya kalubale ne da muke kira ga su al'umman gari da a gyara.
0: To masu sauraro, ta haka shirin na wannan mako ya kammala. Yanzu a madadin dukkanin abokan aiki na DW Hausa, sunana Ma'awiya Abubakar Sadiq da ni shirye-shirin na kuma gabatar, nake cewar sai kuma wani lokaci.

0: DW an tsile ka gidan kowa.
1: To masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkamu da warhaka, barkamu da kasancewa da ku a cikin wani shiri na musamman da muka tsara. Masu iya magana kan ce sannu a hankali, akan fara har akai ga zuwa ƙarshe, kuma duk abin da aka sa wa lokaci tabbas wannan lokaci zai zo.
2: Haba malama, har da ke?
1: To, yaya za a yi?
2: To, wannan wasu kalmomi ne na Muhammad Nasir Awal da yake amfani da su idan ta ɗau zafi ko ta ɗau ƙura a wurin aiki, saboda siyasar da yake amfani da su da salon wanda yake amfani da shi wajen kwantar da tarzoma ko kuma ba wa mutum haƙuri. Haba malam, har da kai?
1: To, sai in ce muna masa fatan alkhairi da fatan za ku haɗe da mu a cikin wannan shiri na musamman domin tunawa da muhimman ayyuka da ya aiwatar a nan sashen Hausa tun yana a matsayin ma'aikaci har ya zo ga mataimakin shugaban sashi har ma ya zo ya zama jagoran wannan sashi na Hausa na DW da ke nan birnin Bon a halin yanzu, inda kuma ya taka muhimmiyar rawa a fannoni daban-daban.
3: Tuni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki ta Allah Malam Awal.
4: Lokacin da aka dauke ni aiki shine mutunan da ya kira ni, sanar da ni an dauke ni aiki a Doce Bele.
5: Malam Nasir Awal mutun ne mai saurare.
1: A yau
2: Abdullahi Muhammad Ahmadu
1: tare da ni Zainab Muhammad Abubakar zamu gabatar muku da shiri na musamman a dangane da shugabanmu kuma uba a gare mu Muhammad Nasir Awal, wanda yake kammala aikin sa a nan sashin Hausa na DW.
2: Sannu malam.
1: Sannu malama.
2: Wato Hausa da ke cewa ba rabo da gwani ba sai dai mai gurbin sa. Za mu yi ban kwana da Muhammad Nasir Awal, za mu kasance a cikin wani wagegen gibi na rashin uba, jagora, dattijo, mai san addini kuma mai faɗakar da mu akan al'amuran yau da kullum a nan sashin Hausa.

0: Doce Billy Taba Kalashi
1: Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka barkanku kuma da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Taba Kalashi wanda a ciki mukan tabo batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa tsakanin al'ummomi daban-daban a wannan duniya tamu
2: to guda daga cikin shirye-shiryen da suka yi fice a sashen Hausa na DW kenan wanda kuma Muhammad Nasir Awwal yake jagoranta wannan shiri ne na al'adu da zamantakewa wanda watakila za a iya ce Zainab wannan shirin na ɗaya daga cikin abubuwan da suka taka rawa a rayuwar Malam Awwal wanda har ya fahimci irin yanda ake tafiyar da rayuwa
3: to zan ce wannan dori ne kawai watakila akan rayuwarsa ka san duk wani abin da mutum ya karo da shi a rayuwarsa yakan dora ne da halin mutum idan mutum yana da hali na kwarai ya zo ya hadu da abu na kwarai sai kaga sun saje akan haka ne ma kaga in yana gabatar da shirin nan na Taba Kalashi sai ka zata kamar shine yake cikin shirin sai ka ji kawai kuna tafiya sak tare da shi baka san ma shirin ya kare
2: kamar wani jirgi ne ka kawo ba
3: kwarai kuwa yana ta dulawa da kai
1: to madalla masu sauraro anan za mu sallama da ku a cikin shirin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki na Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa na Deutsche Welle
2: Awwal ya shafe fiye da shekaru yana aiki a sashen Hausa na DW tun yana aiki a matsayin ma'aikaci da yake zuwa so daya a mako har ya kai yana aiki a matsayin wanda yake zuwa a kusan kowace rana har ya zo ya rike mukamin mataimakin shugaba na sashen Hausa kan daga bisani Allah ya kawo shi wannan gurbi na shugabancin sashen Hausa a karkashin Awwal an yi abubuwa da yawa irin su video zamani ya zo irin su Facebook zamani shi ma ya zo shi ma ya shiga duk da cewa su ba mutane bane waɗanda suka damu da irin wannan amma kuma kai tsaye Awwal sai ya rikide ya dawo shi ma ya shiga
3: na dama da shi
2: har shi ma ya zama digital ɗan jarida kamar yadda ake cewa abinda nake rikewa so tari zaka ga yazo zuciya maka naga mun samu mutanen da suka kalli TikTok so dubu kaza to Awwal ma yana TikTok
3: yana shiga TikTok yana ciki mana jagora ne ai dole ne ya kasance a ko ina
2: to Zainab ko baya ga shirin Taba Kalashi da waɗannan abubuwa akwai wasu abubuwa da watakila kike iya rikewa idan Awwal yana gabatar da su kamar shiri ko rahotanni ko kuma
3: ka san rahotanni da yawanci yana fassara rahotanni ne waɗanda aka yi da jamusanci
1: dole ne dukkan yara a fadin duniya su samu ilimi kyauta wannan ɗaya ne daga cikin muhimman muradu da shirin majalisar ɗinkin duniya mai taken ilimi ga kowa
3: kasan sanan rubutu na rahoton jamusanci ba lallai bane ya zama daidai da yankunan mu ko kuma abinda mutanen mu za su fahimta
2: al'ada ta bambanta
3: yawa ta bambanta sannan watakila ana magana ne akan wata jiha a nan turai wanda wani ma bai san jamus ba ballantana menene ake faɗa akai to amma idan malam Awwal zai yi abinda ake cewa adaptation watan zai fassara zuwa salon yadda mutanen mu za su fahimta ko a ina kake zaka je shi sak kaje wannan na fahimci me yake faɗa kuma ya zai yi bayani dalla-dalla yadda zaka fahimci abin
1: a hira da tashar DW Pauline Rose wadda ta jagoranci wallafa rahoton na UNESCO ta ce ana buƙatar aiki tukuru
4: basically across the six education for all goals
1: ta ce ba za mu iya cimma koda ɗaya na muradu guda shida akan ilimi ga kowa da muke sa ran cimma kafin shekarar 2015 ba saboda haka akwai buƙatar mu ci gaba da aiki akan abubuwan
3: bari mu baka misali da sharhin jaridan jamus wanda ɗaya daga cikin shirye-shirye ne da zan ci kun rahotanni ne da ya fice wanda yakan yi su kowane wannan kowace ranar juma'a a cikin shirin mu na rana a maimaita ranar lahadi kafin ya zo ya hawo matsayin da zai daina yadda yake fassara jaridan jamus din zaka ji kawai kamar da shi aka rubuta wannan sharhin da yake fassarawa
2: na rike wani jaridar Deutsche Zeitung
3: to ashe kai ma dai akwai abu da ka rike to kwarai kuwa sannan idan yana labarai shi ma zaka ji kamar labaran nan yana wurin lokacin da abin ya faru in yana rahoto haka duk abin da yake yana yin shi ne salon gwani
2: to Zainab ya abukan aiki suka ji da bankwana da Muhammad Nasir Awwal
3: an ce waka bakin mai ita tafi dadi
5: Malam Awwal gaskiya na ji dadin sosai yin aiki tare da kai ina yi maka fatan alheri a sabuwa rayuwarka ta gaba, kuma ina fatan ba za ka manta da mu ba.
6: To, alhamdulillahi, Malam Abdullahi, Malam Awul gaskiya shugaba ne nagari, abinda za mu iya tana da shi za mu ci gaba da tana cewa mun yi zama da wani jagora adali na kirki wanda ya san zamantakewa da mutane wanda kuma yake ba da kulawa musamman ga na ƙasa da shi. So malam shugaba ne jagora ne wanda duk lokacin da ka zo mishi da matsala zai karbe ta da hannu bibi.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Rijana Munir Yahaya. A dan zaman da nayi anan da shi na fahimci cewa mutum ne mai matukan iya zamantakewa da mutane, mutum ne mai girmama kowa da kowa, yana wato treating kowa equally. Dukan mu kusan mutane ɗaya ne a wurin shi, baya duba cewa shi shine babba ya irin shine kaman babba ko jagora a nan gurin, yana ganin kowa dukan mu abu ɗaya ne, kuma mutum ne mai son ya taimaka ma na ƙasa da shi.
2: To baya ga su abokan aiki da kenan, akwai matasa da dama waɗanda suka ci moriyar Muhammad Nasir Awwal a lokacin da yake mataimakin shugaba na wannan tasha har yazo yana jagorancin ita wannan tasha ta sashen Hausa na DW.
3: To Abdullahi kar ka manta fa, muna da wakilai kuma a sassa daban-daban na Afirka. Zaka dan sako mana dan kadan daga cikin abin da suke faɗa na fatan alkhairi wa Malam Awwal.
2: Ai da yawa daga cikin su sun nuna irin godiya da kuma jinjina ga shi shugaban na sashen Hausa Muhammad Nasir Awwal da yake mana bankwana a yau.
8: Ni abinda bazan taba mantawa da shi ba don na tuna Malam Awwal shine lokacin da aka dauke ni aiki, shine mutunan da ya kira ni ya sanar da ni an dauke ni aiki a Doce Bele.
9: Assalamu alaikum, sunana Salisu Bukari, wakilin DW daga Yamai. Mutun ne wanda yake yana da dadin aiki sosai, dan baka ce ba ga inda kaga hushi a tare da shi, ko kuma kaje kana son ya taimaka maka ya gwada maka wani abu daga cikin harkar aiki, ya nuna maka ko ya habtare ka ko ya nuna maka ba zai haka nan ba, ko kuma bai da dama kaza kaza.
10: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ni sunana Tila Amadu Kile DW Hausa ce a jihar Agarsu dake kasar Niger. Tsakanin mu dai da Malam Nasir Awwal sai dai godiya.
11: Duk wani abin ya shafe ka zai kan yi fafataka fadi tashi domin ganin tabbatar da matsayin ka na ma'aikacin shi ya inganta ma rayuwarka ka ji dadi.
12: Gaskiya ya kasance tamkar mahaifi ne ga galibin ma'aikata da na sani, musamman irin mu masu karancin shekaru.
13: Ni ne Larwana Malam Hame. Malam Nasir Awwal ya taka rawa fiye da misali a ci gaban wannan kafa ta DW.
14: Sunana Ramti Isa Wanki. Shi mutum ne mai saukin kai kuma dattijo ne wanda idan kana aiki da shi zaka ga kana aiki da wani wanda yake kokarin ya fahimtar da kai.
15: Yabo da jinjina ta musamman zuwa ga Malam Nasir Awwal.
16: Nasir Awwal gaskiya abun koyi ne da sauran abokan aiki.
17: To ni dai na share shekaru kusan 28 ina aiki tare da Malam Awwal a matakai daban-daban, kuma daga waɗannan shekaru babu abinda zan iya cewa face Malam Awwal mutumin kirki ne.
18: Ba shakka, amma Muhammad Nasir Awwal mutumin kirki ne wanda duk wanda ya yi aiki da shi ko ya zauna da shi to duk sanda suka rabu su yayi kewarsa.
19: To abinda ba zan manta ba game da rayuwar Malam Awwal a matsayin sa na shugaban sashen Hausa shine bi sannu a hankali, taka tsantsan da kuma hakuri wajen gudanar da aiki, baya daukan kanshi a matsayin shugaba.
20: Malam Muhammad Awwal ya kwatanta adalci daidai gwargwado, saboda ba yanda za a yi wata ya zo ya wuce a kalla baka samu rahoto ɗaya biyu ba.
21: Cikin alhini nake taya sa Muhammad Nasir Awwal murnar ritaya tare da nuna godiya bisa kyakkyawan shugabanci da jagoranci tare da goyon bayan da kai ta bamu tsawon shekarun hidimarka a DW Hausa.

0: to an gaishe ku Zainab kin ji su ba
1: na ji su
0: kai ka san karki kwalla dai
1: abin ne ka san ne zan rasa shugaba ba zan rasa uba da ni ce babbar yar su ka sani dan haka zan yi rashin uba
0: oh shi ne
1: ka san idan English babata ta tashi sai jin leka in ce baba na kaza da kaza da kaza
0: Muhammad Abubakar ba shi kuma yana Muhammad Allah sarki to baya ga mudin kan mu ya kamata akwai waɗanda suka yi aiki tare da Nasiru tsawon shekaru waɗanda yanzu ba sa nan tare da mu kuma suna wasu suna a gida Najeriya wasu kuma suna a ƙasashe kamar su Niger da Ghana da makamantansu
1: to bari mu ji abin da suke faɗa akan zamantakewa da suka yi tare da shi da su ke da tun da shi kenan ko
2: hakika Muhammad Nasiru Awwal haziki ne kuma kamili kuma jajirtacce a wajen aiki
3: to ni Abdulrahman Kabir na san shi tun shekara ta 1988 watan October 28 ga wata a lokacin shi yana dalibta a kowane ƙarshen mako a duk ƙarshen mako yake zuwa domin ya gabatar da aikin sa a nan Deutsche Welle sannan ana birnin Cologne ɗaya daga cikin dalilan da suka jawo ba zan taɓa manta da wannan karamci da imin ba kuma na ban mamaki na ban sha'awa shine akasarin abubuwa idan muna buƙatar su da suka danganci musulunci littafi ne a zamzam ne ko bagaruwa ko wani abu makamancin haka to mukan bashi sako ya to mana su daga akan
2: idan an zo ana aiki yakan kawo wata kalma yace alwaqatu haliran wato lokaci yayi ko dai za a je studio ko kuma za a je ra'ayin malamai to a hakika duk da yake cewa lokaci ne yayi na barin aiki to gaskiya Deutsche Welle za mu ce an ƙara samun wani babban gibi
3: ana manta da littafi da na bashi nace so mun na addu'o'i na bashi sannan ana amfani da Deutsche Mark bakwai ya siyo min wani littafi wanda da ika min shi littafi ne karami amma muhimmancin sa a rayuwar musulmi ba za ta misaltu ba Allah kuma ya amfani zuriyarka madalla mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka taba yi min ita a rayuwa wanda ba zan manta ba duk da dai ban amfani da ita ba to amma dai ina fatan Malam Abdullah ya buga wannan wato ya ci gaba da amfanar da al'umma da waɗannan addu'o'i da Malam Nasir Awwal ya so min daga birnin Akan.
0: To Zainab bisa dukkanin alamu lokacin da aka dibar ma wannan shiri ya riga ya kawo jiki sai mu yi ban kwana da masu sauraro kuma mu yi ban kwana da shugaban mu ba?
1: Eh muna mishi fatan alkhairi kuma muna nan tarin Allah yadda ba ma fatan ya manta da mu kamar yadda ba za mu taɓa mantawa da shi ba insha Allah.
0: A'a malam har da kai.
1: Malama har da ke.
4: To jama'a anan za mu yi sallama da ku a filin na wannan mako sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman wakilin mu a Kano Abdulrahman Kabir ni na ku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashin Hausa.

0: DW wasi'un masu sauraro.
1: Masu sauraro barkamu da warhaka. Sannun mu da sake kasancewa da ku a cikin shirin wasi'un masu sauraro na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar aiko da sakonninku akan abubuwan dake ci muku tuwa a ƙwarya a yankunanku. Sunana Yakubu Umar Megizawa kuma ni ne zan karanto da wasiƙun naku a cikin wannan shiri.

0: DW labarun duniya.
1: To madalla hukumar kula da makamashi ta duniya IEA ta ce kasashe mafiya karfin tattalin arziki na kungiyar G7 sun saki gangar mai miliyan 325 daga ajiyar su ta shirin kota kwana inda suka yi alƙawarin sakin ganga miliyan 400 nan da watan Maris. Hakan na zuwa ne bayan da kasashen G7 tare da haɗin gwiwar ita hukumar ta IEA suka amince su saki ganga miliyan 100 na man diesel da danyen mai nan take domin rage fargabar da ake da ita game da samar da makamashi a duniya sakamakon tasirin yakin Iran. A cewar shugaba Emmanuel Macron na Faransa yayin da yake zantawa da manema labarai, kungiyar ta G7 za ta haifar da saukar farashin man fetur. Wannan matakin da yana zuwa ne yayin da Trump ke fuskantar ƙarin matsin lamba a cikin gida sakamakon hauhawan farashin man fetur da sauran kayayyaki wanda ya samu asali daga yakin na Iran da kuma wasu manufofinsa na gwamnati wato na kasuwanci. A wannan asabar din ce kasar Rasha ta sake jaddada gargadinta kan jami'an diplomasiya da kuma 'yan kasashen ketare da su bar birnin Kiev yayin da take barazanan kai gagarumin farmaki babban birnin na Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta ce sun lura da cewa ba kowa ne ke da masaniya kan gargadin ba, sannan kuma wasu wato na sanya kansu cikin hatsari da zai kai su ga rasa rayukansu. Hakan kuma ma'aikatar ta kara da cewa duk wanda ya gamu da wani mummunan sakamako alhaki na kan wuyansa na yin watsi da gargadin. Shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya zargi takwaransa na Russia Vladimir Putin da karya ka'idojin yaƙi ta hanyar amincewa da kai mummunan hare-hare kan wuraren da fararen hula ke zaune, zargin da fadar Kremlin ta musanta. Falasɗinawa aƙalla 5 ne ciki har da mata suka rasa rayukansu a wani hari da Isra'ila ta kai kan wani ginin gida a zirin Gaza. Rahotanni sun yi nuni da cewa harin ya yi sanadin tashin gobara a gidan tare da lalata shi. Kawo yanzu dai Isra'ila ba ta ce komai dangane da harin ba. Yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a Gaza a bara ta samar da ci gaba kaɗan wajen aiwatar da wato zaman lafiya, wanda ta kunshi sharaɗin kungiyar Hamas ta aji makamanta yayin da kuma ita Isra'ilan ta janye dakarunta daga yankin. Sai dai Isra'ila ta zargi Hamas da sake kai hare-hare wanda ya karya yarjejeniyar da aka cimma. Wato Hamas din ta musanta wannan zargi tare da zargin Isra'ila ita ma da rashin mutunta yarjejeniyar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugabannin Afrika na gudanar da taron koli kan kasuwanci a kasar Masar. A yanzu ga dai shugabannin na kokarin ganin sun ƙara dogara ne kan kuɗin da suke samu domin haɓaka tattalin arzikinsu a maimakon dogara da samun kuɗi daga ƙetare. Taron na kwanaki uku da ke gudana a Al-Amin ya hada wato shugabannin kasashe 20 tare da manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan bankuna da kuma kungiyoyin samar da ci gaba. A jawabinsa a wajen taron, shugaba Abdul Fattah Al-Sisi ya ce kamfanoni masu zaman kansu ne ke samar da gudunmawa ta fiye da kashi 70 ga ayyukan wato tattalin arziki a nahiyar ta Afrika. Sai dai ya ce kamfanonin sun fi gudanar da harkokin kasuwanci da kamfanonin da ke wajen nahiyar fiye da waɗanda ke a wato kasashe makwabta. Shugaban hukumar tarayya Afrika Mahmud Ali Yusuf ya bayyana cewa cinikayya a tsakanin kasashen Afrika ta kai darajar dala biliyan 220 a shekarar 2024. Sai dai a cewarsa akwai buƙatar a sake zage damtse. Za a riƙa gudanar da taron ne duk bayan shekaru biyu, inda za su mayar da hankali kamfanonin da suka haɗar da wutar lantarki da kasuwanci da noma da kiwon lafiya da wato harkar ma'adanai da cigaban fasaha da kuma makamashin da ake sabuntawa. Rahotanni daga jihar Filato sun yi nuni da cewa akalla mutane 20 ne suka rasa rayukansu a wani hatsarin mota da ya auku a kan babban hanyar jihar da ke Najeriya. Hatsarin ya auku ne a yammacin jiya Juma'a akan hanyar hawan kibo da ke Jos. Ya kuma shafi hababen hawa da dama da suka hada da karamar mota da babbar motar da kwankaya da kuma babur. Kakakin hukumar kare haɗara FRSC Osondi Ohayere ya ce sakamakon bincike ya nuna cewa akwai matsalar birki kuma ita ce daga cikin musabbabin aukuwar hadarin alƙalma sun yi nuni da cewa mutane biyar cikin fasinjoji 25 da suka gama da wannan tsautsayi sun samu rauni akan samu yawan hatsarin mota a Najeriya sakamakon rashin kyawun hanyoyi da kuma rashin bin dokokin tuki to duka a madadin muntaka a hiwa wanda shine ya tsara shirin kamar yadda ya zo muku sunana Fauziya Dauda da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus
2: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger Ghana Kamaru da Chad har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum muna fatan za ku kasance da DW Hausa

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Ma sauraro barkamu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijan Hassan ne ke muku marhaba bikum a zango na uku kana na ƙarshe ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Kamar yadda aka saba Allah lubo mu ne a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma dosu gidajen radio abokan hulɗar mu a sassan Afirka. To bayan sha labarin duniya za mu kawo muku shirin shi ka ƙaru da shirin zaɓi sanka. Kafin daga bisani mu kawo muku mu'awarar mu ta ra'ayin malamai wadda ta mayar da hankali kan cika shekaru 66 da samun 'yancin kan Najeriya. To amma da farko ga halin da duniya ke ciki.
0: DW labarun duniya.
1: Jamus na bakin cika shekaru 36 da haɗewar ƙasar. 'Yan tawayen Hutu da Saudiya sun kai wa juna sabbin hare-hare. Sojojin gwamnatin Habasha sun kutsa kai cikin Mekele babban birnin yankin Tigre. An gudanar da bikin ranar haɗin kan Jamus a Asabar ɗin nan domin tunawa a karo na 36 da zagayewar ranar da Jamus ta gabas ta haɗe da Jamus ta yamma a matsayin dunƙulalliyar ƙasa. A ranar 3 ga watan Oktoban 1990 an gudanar da babban bikin na wannan shekara ce a birnin Bremen wanda a halin yanzu ke riƙe da shugabancin karɓa-karɓa na Majalisar Dattawan Jamus inda aka tanadi fiye da taruka da bukukuwa 550 daga yau Asabar zuwa gobe Lahadi. Da yake jawabi a wurin buɗe bikin a Bremen, shugaban ƙasar Jamus Frank Walter Steinmeier ya yi gargaɗi dangane da barazanar da yace demokradiyya na fuskanta a ƙasar. Steinmeier ya kuma ce ya yi imanin cewa Jamusawa da dama sun koyi darasi daga tarihin ƙasar. Sannan ya ce ya yi mamaki game da yadda masu ra'ayin mazan jiya ke ƙoƙarin shafa batun tunawa da rayukan da suka salwanta a lokacin kisan kiyashi da aka yi wa Yahudawa wanda ake kira wato Holocaust a lokacin gwamnatin 'yan Nazi. Dubban mutane sun fantsama kan titunan Madrid babban birnin Spain da kuma wasu biranen ƙasar a Asabar ɗin nan domin nuna fushi kan yin watsi da wani ƙudurin doka kan batun matsalar haya da ƙasar ke fuskanta wanda gwamnatin Firaminista Sánchez ta gabatar wa majalisa. Masu aiko da rahotanni sun ce ɗaruruwan mutane sun kuma gudanar da zanga-zangar a wasu biranen Spain ciki har da Mallorca da Santa Cruz da Segovia da kuma Toledo, amma a Barcelona an dakatar da zanga-zangar saboda ruwan sama mai ƙarfi yayin da a Valencia aka yi arangama tsakanin masu boran da 'yan sanda. Wannan mataki na yin watsi da ƙudurin dokar ya sake haifar da muhawara kan makomar gwamnatin Spain, har ma wasu na ganin cewa Firaminista Sánchez na iya shirya zaben gaba da wa'adi domin samar da mafita kan wannan turka-turka ta mai abiyarin tsaye marar abiyarin tsaye. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. 'Yan tawayen Hutu na Yemen sun ce Saudiya ta kai hare-hare aƙalla 26 a wannan Asabar kan Sana babban birnin Yemen da ke ƙarƙashin ikonsu. Tashar talabijin ta Almasira mai alaƙa da 'yan Hutun ta ce an kai hare-haren ne ta sama kuma wannan ne karan farko a tsawon shekaru da dama da Saudiya ke kai wa birnin hari. A daidai wannan lokaci wasu rahotanni na cewa an hango gashimaren hayaƙi ya turnike sararin samaniyar wata cibiya mallakin kamfanin man Saudiya Aramco a kusa da Riyadh babban birnin ƙasar. Sai dai 'yan tawayen Hutu ba su ɗauki alhakin kai harin ba. Wato sannan kuma hukumomin Saudiya ba su fidda sanarwa nan take ba kan gobarar da ta tashi a babban kamfanin man. Rahotanni daga arewacin Habasha na cewa sojojin gwamnatin ƙasar sun kutsa kai cikin Mekele babban birnin yankin Tigre a Asabar ɗin nan, birnin da a baya ke ƙarƙashin ikon mayakan TPLF. Wani ɗan jarida da kuma wasu shaidu daga yankin sun shaidar da cewa gabanin wato shugabanni da dakarun ƙungiyar ta TPLF sun fara barin Mekele ne tun a safiyar yau Asabar a daidai lokacin da dakarun gwamnati suka doshi shiga birnin. Wato dama dai wasu rahotanni sun ce dakarun gwamnatin Habashar sun karɓa iko da filin jirgin saman Mekele wanda ke a tazarar kilomita 12 daga birnin a yayin farmakin da suka ƙaddamar domin fatattakar mayakan Tigre. Sai dai ba a tabbatar da wannan labari ba saboda katsewar hanyoyin sadarwa a yankin. To ƙarshen labaran kenan, sai mu je ga shirye-shiryen da muka tanadar muku ɗaya bayan ɗaya.
0: DW ji ka ƙaru.
2: Ilimin fasahar zamani. Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Lalle marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karo. Kashi na karshe na wasan yan zamanin computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Wannan jerin wasan yana duba ne ga sabuwar duniyar basirar computer da yadda take shafar rayuwar mu ta yau da kullun. James Muhando ne ya rubuta. A jerin kashe-kashen wasan da suka gabata yan uwan junan nan uku wato Rabi'u da Zainab da Gaje kowannen su ya fuskanci manyan kalubale Rabi'u dai ya sha fama da jijjiga da su ma wadanda wani tsiro ne a kwakwalwar sa ya dinga ja masa su Zainab ita ma ta sha fama da ballewar al'ada da take zuwa da yawa sannan ita kuma kakar Gaje ta mutu sanadiyar saran maciji ko yaya suke ciki yanzu zamu gano hakan a cikin wannan kashin na karshe mai taken shegun kauye
3: Kauyen gare wani ya dauki harami dukkanin mutanen kauyen suna ta kallon yadda gidan sani yake ta sauyawa cike da mamaki in dakuna biyu da aka gina da duwatsu da kuma fallan karafa suna daga bakin kofa sun kuma sa gidan yayi kyau matuka mutanen kauyen dai sun taru a kusa da wajen domin bikin bude gurin da aka fada musu cewa cibiya ce ta kula da lafiya kodayake wasu suna ta mamakin cewa ta yaya waɗannan kananan dakunan za su iya zama wata cibiya ta kula da lafiyar
4: Dr. Kulu zan iya tambayar ki wani abu
5: me zai hana Zainab kina iya tambaya ta komai
4: me yake jawo karin mahaifa
5: karin mahaifa wane ne yake da karin mahaifa
4: eto abin da kamar abun kunya ban sanya ya zan ce ba na ci karo da wata manhaja ne ta yanar gizo ita ce ta fada mini ina da karin mahaifa matsalar ita ce ina ta shan maganin da suka rubuta mini amma da alama baya aiki
5: kina magana akan manhajar basirar computer mai aikin likita ko
4: eh haka ne ta yaya kika sani
5: kungiyar ma'aikatan lafiya wanda ni ma ina cikin ta ta samu korafe-korafe da yawa daga mutanen da basu bayyana kansu ba akan wannan manhajar waɗanda suka kirkire ta suna ta damfarar mutane da alama ke ma kin fada komar su ta yaya kika biya
4: da katin banki na
5: ya kamata ki tanar da bankin ki maza-maza dan za a iya amfani da katin bankin ki ba tare da izinin ki ba
4: kash bari na duba Allah dai ya sa basu taba mini ajiya ta ba ayyo Allah bude wannan ba ma zan okay na tuna yawa komai na nan daidai yawa nagode Allah komai yana nan bari kiga kai bari in rufe shi ma kawai daga nan yawa number 8

0: daga nesa dai yayi kama da karamin tsuntsu ai sai mutanen kauyen nan suka saki baki shike da mamaki
1: sai mama
2: gashi can yana zuwa
3: ai gode menene ne tsuntsu ne
2: yayi kama da jemage gashi can babban jemage ne mai kashi
1: kai baba sai ka ce wani dan kauye
3: ana kiran wannan da jirgi mai tuka kansa mallan sani aikin ka shine zaka din karban magunguna kana sakawa a na'urar nan da take bayar da magani
2: to amma wadancan farfarolin kamar suna da hadari fa kuma za su iya datse min hannu
4: a gaskiya dai mai gida gaskiya
3: ai sai ka jira ya tsaya tukunna
2: kamar yanzu
3: eh kamar yanzu kuma ba ruwanka da yanda za su sake tashi bayan ka gama daukar magunguna saboda akwai wani a can tunkuza yana kallo yana maganin ka
2: to amma ta yaya
3: kaga wannan kamarar
2: eh
3: tanan zai ganka
2: to na gane Allah na gane.
3: To bayan ka dauko shi daga dakin sai ka bude murfin na'urar take bayar da maganin. Sai ka cika ta kamar haka.
1: Ai kuwa dai gashi nan wallahi.
2: Gaskiya ne.
3: Idan ka gama sai ka rufe kamar haka. Ka danna waɗannan madannan dan ka sanar da jirgin mara matuƙi cewa ka gama.
1: Insha Allah. Gashi nan wallahi.
3: Sai ka koma baya sosai da kada ya datse maka hannu yayin da zai tashi ya koma tunkuza.
2: Sai abin da kuka fahimta ba kenan.
3: Yanzu bari mu gwada kayan aiki mu gani suna aiki
1: yawo
3: wane ne zai zo mai zama shine na farko da zamu duba
1: sai dai mamma mace za ta gina aiki
4: a'a ba ni ba gaskiya
1: baba to kai fa
3: haba kada ku ji tsoro ba wanda zai zo
2: ni gaskiya maganar gaskiya yan kwanakin nan wani bana jin dadin jikina
4: me gida
2: gaskiya
3: yawa mallan sani me kake ji yanzu
2: gaskiya ban sani ba amma dai gajiya ce kuma ina fama da kishiruwa kuma ina gudawa sosai musamman ma dai da daddare
3: to yayi kaga wannan computer
2: eh
3: danna waɗannan madannan ka rubuta min duk abin da ka faɗi min yanzu likita zai bayyana allon computer kuma zai tattauna da kai game da abubuwan da kake ji muna kuma da tawagar likitoci daga ko ina a duniya ana jira su ne ma suka taimaka wannan aikin yayi
1: insha Allah amma yanzu ta zo kusa
2: gaskiya
4: kuma sai likitan ya fita cikin wannan abu
5: saboda akwai mamaki
6: Barka da warhaka.
2: Barka dai, doctor, da ni yake magana?
3: Eh, yi magana, yana jin ka.
6: Allo, yalla bai. Sunana Dr. Mai Lafiya, ina asibitin Mazike a nan Tunkuza.
2: Allo, ni ne Mallam Sani daga nan garin Garewa ne.
6: Mallam Sani, kana magana da ni ne saboda kana buƙatar taimakon kulawa da lafiya ko?
2: Eh, haka ne Dr. Mai Lafiya, haka ne.
6: To faɗa mini me kake ji?
2: Ban san hakikanin abin da nake ji ba likita. Ba wai ina rashin lafiya bane rangaranga a'a. Amma ina jin gajiya da kishirwa ɗan kwanakin nan.
6: Kana kasa rike fitsari ne? Kana fama da wannan mallan sani?
2: Eh, ina yi na kula da cewa ina yawan fitsari ɗan kwanakin nan musamman ma da daddare.
6: To mallan sani, ina jin ya kamata a yi maka gwajin yawan sinadarin glucose a jikinka. To amma da farko ina so ka faɗa mini ko da ka ci wani abu yau?
2: Eh tabbas na ci wani abu kamar awa biyu da suka wuce.
6: Zan tura maka da wasu lambobi da zaka ga sakan allon computer nan. Ka rubuta lambobin a cikin na'urar bayar da magani. Za su fito maka da wani abun da muke kira ma'aunin glucose. Zan yi maka bayanin yadda zaka gwada kanka.
2: To amma likita mai muke so mu gano?
6: Alamomin da kai bayani suna nuna cewa sukari yayi yawa a jikinka.
2: Sukari yayi yawa a jikina? To me hakan yake nufi?
6: A mallam, ba na so ka tada hankalinka. Amma yana nuna abubuwa da dama. Kai ciki ma har da ciwon suga. To amma akwai buƙatar a fara gwajin glucose tukunna.
2: To yaya zan yi?
6: Ka rubuta lambobin da ke kan computer nan. Ta na'ura bayar da magani.
2: To, 1, 2, 3. Gashi likita.
6: Yawwa mallam. Yambu da wancan madanin da aka rubuta fawa.
2: Wannan?
6: Eh, wannan.
2: Na danna.
6: Yawwa, yambu za mu yi gwajin da muke kira gwajin glucose na HCG. Don yin wannan gwajin muna buƙatar ɗan ɗigon jininka kaɗan.
2: Iye?

0: Zainab dai ta fi son a duba ta ba idan mutane ba, sai ta shiga ɗaya daga cikin ɗakin ta rufe, yayin da ake duba kawunta Sani, shi kuwa a bainar jama'a.
1: Barka dai, sunana Dr. Jinga Dauda daga cibiyar kula da lafiya ta sassauci da ke ƙasar Kalwa. Da wa nake magana?
2: Sunana Zainab daga ƙauyen Garawuni na Tunkuza.
1: Barkanmu da saduwa Zainab, to faɗa mu me yake damunki?
2: Ina fama da zubar jini mai yawa ne yayin al'ada. Yayi 'yan satuttuka yana min haka, sannan kuma ina jin gajiya ko da yaushe da yawan fushi. Ban sani ba ko ina da ƙarin mahaifa ne.
1: Kina jin zafi ne?
2: Eh, ina jin karta mai zafi idan yana zuba.
1: Okay. Kin ƙara ƙiba ne kwanan nan?
2: Eh, wannan shine bakon abu gare ni. Duba da yawan jinin da nake zubarwa, za ka ɗauka zan rami, amma a maimakon haka sai ƙiba nake ta yi sosai.
1: To shi jinin yana da gudaji ne?
2: A'a likita, haka yake ba wani sauyi, amma sai ya ta zuba, yana daɗewa kafin ya ɗauki.
1: Eto, ba zan iya tabbatarwa ba tare da yin gwaje-gwajen zahiri ba, amma daga bayanan da kika yi min kamar kina da PCOS ne fa.
2: Me kenan likita?
1: Wani yanayi ne da wasu sinadaran jiki ba sa samun daidaito da sukan iya jawo al'ada da kuma yin wasa da ƙiba.
2: To?
1: Ina baki shawara da ki je asibiti mafi kusa don yin gwaje-gwaje da kuma samun kulawa. Amma fa kada ki damu, PCOS abu ne mai sauƙin magani, sannan daɗin abin ma bai kai ƙarin mahaifa wuyar sha'ani ba.
2: Yawwa, na gode Dr. Jinga, baka san irin daɗin da na ji ba.
3: Da wannan muka kawo ƙarshen wasan lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa. Mun ji daɗin kasancewa tare da ku a cikin shirin. James Muhando ya rubuta wannan wasa, Muntaka Ahiwa ya gabatar muku da wasannin, a yayin da ni Zainab Muhammad Abubakar na kasance da ku tsawon wannan lokaci. Baki ɗayanmu muna muku fatan alkhairi tare da fatan kasancewa da mu a wani sabon wasan kwaikwayon na nan gaba daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ku huta lafiya.
4: DW, zaɓi sonka.

Masu sauraro barkanmu da warhaka. Yakuba Umar mai gizawa ke muku sallama a cikin shirin zabi sanka na wannan rana. Daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Shirin dake ba ku damar isar da sakonnin gaishe-gaishen ku ga ƴan uwa da abokan arziki don sada zumunci. Sai ku gyara zama domin jin sakonnin naku.

0: To zan fara shirin na yau ne da katin da ta fito daga hannun Comrade Umar Abunu Abadam daga birnin Mawa a kasar Chadi wanda yace salam DW Hausa. Ina miƙa sakonnin gaisuwa ta zuwa ga Umar Ari Badai Abadam da Sharu Mustafa Abadam da Maina Muhammad Abadam da Lamina Musa Abadam da Musa Abubakar Abadam da Aisha Lawan Abadam da Nuhu Umar Abadam da Alhaji Dauda Abadam da Gwani Kusur Abadam da Abula Mabukar Abadam sai Katin Buniyamudi malamin makaranta Ragana wanda yace sakon sada zumunci zuwa ga Sabiu Mudi Manzora Gana da Mujahidu Tela Kukar Samu da Arma Dan Mai Ganga Kukar Samu da Sani Lawali Birgi Sabuwa da Sani Dawu Alaska Tsatsumburin da Sani Ciyaman Rijiyar Lemu kace a isar maka da sakon gaisuwarka zuwa ga Dayar Zakin Soyayya Bilbaram da kuma Babawo Mato Mai Adwa da Baban Dimaman Bande da Babaye Lefe da Magara da Babaye Gambe da Magara a ƙarshe kace da yaranka Fatima Zara da Mamman Mansur da Nana Aishatu da kuma Abdulkarim dukkanin su a garin Ragana Hausa.
1: Sunana Shugaba Iliya Mai Kanti da Shayi Garkin Daura a tarihin Nigeria. Da farko ina gaida Ibrahim Mai Wankin Hula wanda yake a Kimba Jiha Neja, akwai Badamasi Dan Dimimmige Mai Shayi wanda yake da Magaran, akwai Zane da Alif Yatifuwa wanda yake da Magaran, akwai Shugaba Zubair Mai Matala wanda yake da Magaran, akwai Lawar Kate Kingatta Kowa Taki Tewo Ya Gani a nan Magarya, Mustapha Ran Kirkirin Dabbobi a nan Garkin Daura, Alasan Tayar San Problem wanda yake garin Filinge, akwai Mai Martaba Sarkin Daura Umar Faruk Umar Malam Umaru Kafinta wanda yake nan Shadu, Mutar Mai Kanti da Walda wanda yake Babura, Shabu Tela wanda yake Babura, Alhaji Dan Gambo Mai Atamfa wanda yake Gumal, Kwale San Dan Kaka Mai Fanta wanda yake Kano.
2: Mina da Mama Sura take garin Gure. Ina gaida Sanusi wanda yake Madatai Zandar, akwai Yusuf Makeri wanda yake Madatai Zandar, akwai Baba Gambo, Baba na Tantanfa wanda yake Tisawa, ina gaida shi, akwai Shefu Dan Buga Director Ekol Bawde ta Hausa shi ma wanda yake nan Tisawa, akwai Lamfawa wanda yake Mada Sanu su bari bari Madawa ila kwaska wanda yake nan Madawa shi bangaren Gure, akwai baba na Alhaji Abdul Kuram wanda yake nan garin Gure, ina gaida shi, baba na Malam Ahmad wanda yake nan garin Gure, baba na Malam Abdul Excellence wanda yake garin Gure,
0: sai Katin Sani Bala Adesu daga Accra Ghana wanda yace ina gaida Sa'adatu Abdullahi da Musa Kafayos da Abdullahi JSK da H Adamu JSK da Balaruwan Kanwa da Baba Ya Gambe Tumniya da Sani Da'u Alaska Tsatsumburin da Imran Hassan Madaha Baku da Awula Abubakar da Fatima Abubakar, a ƙarshe kace da dukkan masu sauraron DW a tashi lafiya.
3: Mai magana Isa Muhammad Fatihu daga Maradi. Ina so DW a isa min da gaisuwa ta da farko dai zuwa ga Mai Martaba na da Magaram ta Kaya Sarki Usainima, kuma ina addu'a ga auren diyeshi da aka yi, Allah ya ba su zama lahiya. DW a isa min da gaisuwa ta zuwa ga mutanen Shanci da Garbaba da Yambalwa da Bima da Abuka da Katsina da Ragaji. Ko ina ma kowa fatan alheri. Isa Muhammad daga Maradi.
4: A sunana Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godi a Kimba Jihar Niger. Ga gaisuwa ta ga Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura Hassan Albasari Abu Amfan Hamidu Kalalaba Niger, Musa Hadarin Asuba da Magaran Niger, Ibrahim Shoshana Salihi Gudumiya Salisu Mai Shinkafa Sam Salisu Ma'azu Tungar Magajiya, Ado Salati Goma ga Annabi da Jau, Fatima Sharifiya N. Ahmed, Mama Ramatu Niger, Iyalaina Harira da Khadija, ina musu fata alkhairi.
0: Sai katin da ya fito daga hannun Maman Sani Dauda Ciwanza daga Zandar Niger, wanda ya ce da farko ina gaida dukkan mambobin ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afrika, da shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta shahar Raba Mai Aski da Sule Dan Minista da Alam Haraka ta Sawa da Sani Umar da Sanusi Madatai da Magara da Samira Nafi'u da Oga Musa Tijana Ahmed DW Hausa da Ibrahim Malam Cillo Radio Amfani da Magara da Larwana Malam Hami da Mai Martaba Babanmu Shabde Kanton na Babban Tabki Maman Mahe da dukkanin al'ummar Zangon Hamadu, kace da matarka Farida da yaranka Abba da Ibrahim da Abubakar Sadiq da Gimbiya Surayya da Marcelin da kuma Mansur Muntarinu. Kokar dai a shafa shirin zabusan ka ake sauraro daga nan DW Hausa.
5: Assalamu alaikum sashen Hausa Radio DW. Mai magana Tela Sala Kuntaru ilalla karamar hukumar bauren jihar Katsina Najeriya. Na farko ina gaida Mai Martaba Sarkin Daura da iyalansa da kuma ma'aikatan gidansa da jami'an tsaron gidansa. Ina gaida iyalan murgayi Rajab Abdulrahman dan Malam dan Madaman Daura, ina gaida Malam Abbas Longun yan gihiri, ina gaida Iliya mai kanti da shayi Daura, ina gaida iyalan Murgayi Alhaji Isa Aminu da fatan dukkan su Allah ya musu rahama.
6: Sunana Sabirudi daga nan Madacci a communityin Bande a jihar Damagaram a Jamhuriyar Nijar. Da farko ina gaida ma'aikatan DW matsa da mata, akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi a garkin Daura, akwai shugaba Zubairu mai matala a Damagaram, akwai abokina Sa'adu Mato Kaba da Una, akwai Biniyamudi malam makaranta a Ragana, akwai Major Aminu Maya na Abande, akwai abokina Nura mai garin masu gari wanda yake zangon Musa a communityin Kance.
7: Kuma malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin mai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin Kantagar hanga keta. Ina gaida tsoho mai albarka, ina gaida kanwata Maryama Abdul Kwas, ina gaida babba yaya ta birnin Garhanga, ina gaida baba na Alhaji Rufa a birnin Garhanga, ina gaida baba na Baba Andilla birnin Garhanga, ina gaida yata Haja birnin Garhanga, ina gaida uwata Zahad Ali birnin Garhanga, ina gaida kowa da kowa Alhaji Sha'ibu birnin Garhanga, baba Idi birnin Garhanga, ina gaida iyata Suraya da Halimatun Sa'adiya.
0: Sai katin mata karshe a cikin wannan shiri da ta fito daga Usman Malika mai ruwa road Funtuwa, wanda ya ce dan Allah DW ku miƙa min sakon gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga waɗannan mutane da suka hada da shugaban kungiyar muryar jama'a Haruna Muhammad Katsina da Abdullahi Laki Funtuwa da Baba Wamato mai Aduwa da Bashir dan Inna Kadisau da Fa'ila Dalla da Mahuta da Bala Yaro ma da Jahar Zamfara da Lawal bin Ambali dan Silba Sokoto da Rabiu Enu na Bukka da Sani Ciyaman Rijal Lemu Kano da daukacin ilahirin masu sauraron wannan tasha baki daya amin. To masu sauraro, a nan ne za mu dasa aya a cikin shirin Zaɓi Sanka na wannan lokaci. A madadin abokan aiki da suka dafa min wajen kawo muku shirin, musamman Marijana Munir Yahaya, ni Yakubu Umar mai gizawa nake muku fatan alkhairi daga nan DW a Hausa da ke a birnin Bawon na tarayyar Jamus.
8: DW ra'ayin malamai.
9: Masauraro, barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na ra'ayin malamai. Yayin da Najeriya ta cika shekaru 66 da samun mulkin kai, yaya tafiyar ta kasance ta fuskar siyasa, tattalin arziki da walwala da jin daɗin al'umma? Malamai a cikin wannan shiri za su yi nazari na cigaban da aka samu da ƙalubale da aka fuskanta da kuma darasin da aka koya da za su ƙarfafa haɗin kai da dunƙulewar ƙasar Najeriya don samun cigaba mai ma'ana. Kuma bakin da mu gayyato domin tattaunawa sun hada da Alhaji Ado Jafar, tsohon mataimakin shugaban hukumar shige da fice a ma'aikatar harkokin cikin gida, da Alhaji Buba Galadima, dan siyasa kuma jigo a jam'iyyar NDC a Najeriya. Kana da Alhaji Shu'abu Idris, masanin tattalin arziki a Najeriya. Akwai kuma Profesa Rehana Lawal, malama a jami'ar Ahmad Bello da ke Zaria, kuma ƙwararre a fannin siyasa da zamantakewar al'umma. To, dan zan fara da Alhaji Ado Jafar. Idan aka dubi waɗannan shekaru 66 da Najeriya ta samu 'yancin kai, waɗanne nasarori ne 'yan Najeriya za su ɗauka a matsayin muhimmin cigaban da ƙasar ta samu?
10: Assalamu alaikum. A cikin shekara 66 ɗin nan, hakika za a ce an samu cigaba a wasu abubuwa, kuma an samu ci baya a wasu al'amuran. Misali, mun samu ƙarin yawan mutane, kuma mun samu ƙarin abubuwa da yawa kamar jami'o'i, gwamnati ta bunƙasa da sauransu. To, amma kuma akwai abubuwa da za mu ce an ci baya, kamar wato inganta rayuwar al'umma. Kamar da kana gidanka za ka samu wuta ingantacciya, za ka samu ruwa na famfo ka buɗe ka sha, da za ka je asibiti ka ga likita, kuma ka samu magani kyauta. Yanzu duk waɗannan babu su. To, kaga a wannan bayan muka ce ban bunƙasa ba a wannan. Duk da cewa garuruwa sun bunƙasa kamar Abuja ɗin nan, wanda da babu ita, kamar garuruwa an ka je Kano, Lagos, ina ne za ga an yi sababbin wurare, an yi titina, an yi menene da sauransu. To, amma babu a gaskiya ci gaba a rayuwar al'umma waɗanda suke kaɗan ne.
9: To, za mu sake dawowa gare ka Alhaji Ado Jafar. Bari in je wajen Alhaji Buba Galadima. Alhaji Babu Galadima, ya kake ganin Najeriya ta cimma muradin shugabannin da suka gurmaya wajen samuwar kasar yancin kai?
10: A siyasance dai zan iya cewa Najeriya ta ci gaba irin na mai tonan rijiya. Domin da kamata yayi yanzu tarkaddai zabe a ce an wuce wani yayi sama da fadi yayi abin da ya ga dama don yana rike da madafin iko, ko kuma a ce shugabannin gudanar da harkokin zabe sai sun karbi umarni daga waɗanda suka nada su ƴan takara, sa'annan ma su gabatar da waye ya ci zaben. To wannan ni a gani na babban ci baya ne, domin muddin babu demokradiya duk ci gaba kowane iri ne yana da nakaso. Me nakasan shi? Idan mutane ba za su iya cewa wani din nan yayi daidai mu sake zaben sa ba, ko kuma a'a bai daidai ba mu yi fatali da shi mu dauko wanda muke zaton zai iya mana wani aiki na fi sabilillahi. To kaga wannan abu ne wanda a kasar har yanzu bai tasiri ba. Dole sai mun tashi tsaye mun tabbatar da yancin mu. Kuma dukkan shugabanni su na da can suna tare da al'umma, suna zaune da al'umma, suna jin kukan al'umma. Ina iya tunawa a lokacin da muke yara tun 1960 da aka samu yanci, babu shekara da Sardaunan Sokoto ta samu da Bello Allah gafarta mishi, Allah sa yana aljanna, da bai zo gashuwa ba headquarter ta Bade Native Authority sau biyu a shekara. Daya lokacin amfanin gona, na biyu lokacin bikin kamun kifi na Moyiganga irin wanda ake yi a kasar Bade wanda yake kusa kaman kai a lokacin mu mun zaci mayafi na Argungu. Kuma duk lokacin da Sardauna ya zo zai kwana uku zai bi gida na mutanen da suka isa, ko malamai ko attajirai na gari, kuma a tara al'umma yayi musu jawabi su bari ayi masa tambayoyi. Amma yanzu duk wani mutumin da aka zaba musamman ya zama kaman wani fir'auna, shi wanda ya zabe shi na fa shine mai gidansa, amma yanzu ya zama bawansa, sai abin da ya ga dama zai kunnan uwar shegu. Yanzu ka duba in akwai ci gaba a demokradiyance ko irin abin da su Sardaunan suka yi a zamanin su, wannan mutum haka kawai zai je hutu wata kasa ya bar kasarsa dan yana shugaban kasa, ya je ya sa hannu ya ce ya dauko bashi na biliyan na dala 7 sai ya je ya gina wani port a inda ya fito.
9: Zamu sake dawowa gare ka Alhaji Babu Galadima, zamu sake dawowa, bari in je wajen Professor Rehana Lawar, malama a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria. Professor, kamar ya ke kallon ingancin zabuka da shirin shiga harkokin siyasa suka sauya daga lokacin da aka samu mulkin kai zuwa yanzu?
11: To, assalamu alaikum, barkamu dai. Yanayin zabe a siyasa yadda muka samu kanmu a lokacin da aka fara da yanzu kowa ya san ta canza. Ta canza ba dan ta canza domin ba a abin da ya kamata ba, tana canza yawan da yanayin yadda rayuwa da duniya take canzawa. Dan haka akwai wannan institution din ko kuma akwai wannan barayi na zabi, kuma suna da incin kansu kamar yadda aka faɗa. Suna da incin kansu inda hankali zai dauka cewa abin da ya kamata a ba su yi yana rubuce akan ga yadda za su yi shi. To yadda kuma suke yin shi shi ma yana rubuce, kuma a haka din in an yi shi a yadda aka rubuta shi, to kaga za mu ce ta daidaita. Amma abin da ke faruwa shi ne wani lokaci ɗan siyasa su da kansu sukan zo a bata abin. A bata abin ta yaya? Ana bata abin ne ta yadda ake implementing ko yadda ake gabatar da abin da abin da aka rubuta. To wannan kuma ya shafi su ƴan siyasan da kuma su mutanen da suke zaben. So wannan shi ma yana da kashi-kashin shi a matsala a kuma abin da ya dace. To a ce an tsara yadda za a yi siyasa, amma in aka zo yin ainihin aikin zaben sai kaga kuma abin ta lalace. Amma domin dai ko akwai ta ko kuma tana tana abin da ya kamata ta yi tunda aka yi independence zuwa yau za a ce institution din tana nan kuma ta daidaita kuma ana kwatanta ta da abin da ake da shi a duniya.
9: Alhaji Shabi Idris Mikati, ya zaka duba yadda gwamnatocin da suka shuɗe a Najeriya suka haɓaka haɗin kan ƙasa da shigar da kowa na ɓangaren al'umma cikin al'amuran gudanarwa?
12: To Malam Abdullahi, babu shakka mun ɗauko tafiya mai tsawo shekaru 66 a rayuwar ɗan adam, misali za a iya cewa tsawo ne shekaru masu tsawo, amma a rayuwar ƙasa in ka dubi kaman ƙasashen Sin wato China ko ƙasar Ingila ko wasu daga cikin ƙasashe ma kaman su ƙasashen Amurka, sai ka ga cewa ai Najeriya ɗan ƙaramin ƙasa ce ko kuma yarinya ce bata manyanta ba. Sannan in kuma ka dubi yanayin yanda wasu ƙasashen suka ci gaba kaman ƙasashen Singapore da kusan shekarunmu ɗaya da su, su kuma sun ci gaba, sai ka ce kuma ai Najeriya ba za ta iya cewa ita yarinya ba ce. Saboda haka dole in ka bugi jaki ka bugi taiki, in ka bugi jaki sai ka bugi taiki. Na biyu, maganan haɗin kai. Babu shakka mun fara rayuwa bayan sojojin mulki a Turawa mulkin mallaka sun ban mu, an ci gaba da wani rayuwa ta haɗin kai. Yan kudu na zuwa arewa, yan arewa na zuwa kudu su zauna. An yi wasu wato ƙa'idoji a turance policy kenan wanda yake ƙoƙarin a haɗa kan jama'a ba tare da an samu wato matsala ba. Amma wannan ya samu, an samu biyan bukata ba a samu biyan bukata ba, na samu ba a samu biyan bukata ba, ba don komai ba, har mun kai ga mun yi yakin ba sasa a tsakanin inyamurai da sauran 'yan ƙasar Najeriya. In ka dubi yanayin haɗin kai ko bayan wato yakin ba sasa da aka yi, an zauna ana mun cakuɗe, amma a yanzu maganan da ake anya haɗin kan Najeriya za a ce ya ci gaba ne, ni a nawa fahimta da ƙarancin shekaru na ina ganin ya ci baya ne. An taɓa lokacin da Bahaushe ya zama kansila ko mayo wato kaman magajin gari na wani gari a ƙasan Inyamurai. An yi lokacin da Inyamuri ya yi takara na zama kansila a cikin garin Kano, musamman a sabon garin Kano ya ci. Yanzu za a iya samun wannan zai ɗanyi wahala. Saboda haka kaman yadda Alhaji Ado ya fice ko shi yayan namu Buba Galadima, muna wani irin tafiya ce ta ci gaban mai ginin rijiya, muna ƙara nisa da jama'a kuma muna ganin an ci gaba. Kuma maganar gaskiya ita ce 'yan ƙasar ne ke da laifi, to ba za mu iya cewa duka 'yan ƙasar na da laifi ba. Talakawa kusan ba abin da ya dame su, abin da ya dame su kawai ruwan famfo, wutar lantarki, tsaro, asibiti, makarantu da sauran irin wannan. Babban matsala ita ce talauci ya yi ma mutane katutu. Talauci kuma ba wai na kuɗi ba, akwai talaucin zuciya ma. Mutane da yawa ba su da zuciyar da za su yi haƙuri da ba su da shi.
9: Tuma da lamuna godiya Alhaji Shabi Idris Mikati, masanin tattalin arziki a Najeriya. Bari mu koma wajen Alhaji Ado Jafar, tsohon mataimakin shugaban hukumar shige da fice ta Najeriya kuma tsohon kwamishinan tarayya a ma'aikatar harkokin cikin gida. Alhaji Ado Jafar, ɗazu ka fara bayani game da siyasa. Na san kaga jiya kaga yau kuma an ga irin siyasa da aka yi a baya, musamman ta jamhuriya ta farko da ma jamhuriya ta biyu. Shin menene sauyi a tsakanin 'yan siyasar da yanzu?
10: Eto, ai kamar yadda injiniya Buba Galadima ya faɗa, 'yan siyasar da suna kusa da jama'a na farko kenan. Na biyu kuma su siyasa ake yi ta bauta wa mutane,
9: ta aƙida,
10: a yi wa mutane kuma ta aƙida. Banda ma wato aƙidar ta bauta wa mutane, ka tabbatar cewa wato duk da aƙidar taka, cewa aƙidar taka ta yi amfani ta kai ga mutane. Kamar yadda ya faɗa shugabannin baya suna zuwa wurare su gani. Ni kaina misali ina primary school, a lokacin sarakuna ma kansu suna cewa ya primary school su ga me ake ciki, me ake yi. Amma yanzu abubuwa sun canza. Na farko dai siyasa ta lalata mana tarbiyya ta mutane, kuma ta lalata mana hanyar zaɓen shugabanni. Rana tsaka kawai in kana da kuɗi za ka fito a raba kuɗi shikenan a zaɓe ka, saboda mutane an danne su an sa su a cikin matsa talauci wanda za a kawo ɗan kuɗi 3,000-5,000 a basu su yi zaɓe. Saboda haka za su iya zaɓo mutumin da ba shi da mutunci ko a unguwarsu bari a garinsu. Shikenan ya zo izama ko chairman ko izama wani shugaban jam'iyya ko a kai shi ma izama minista da sauransu. Daga lokacin da ya shiga ko ɗan majalisa, to babu ruwansa fi da sauran mutane. Yanzu ka duba abin da ake ciki a Najeriya a yau, ka duba taɓarɓarewar tsaro, ka duba halin da ake ciki, waye taɓa zaton cewa Najeriya za ta shiga cikin wannan hali, musamman arewacin Najeriya, inda yau za a zo gari guda a tashe shi, a kashe mutane, a sace mutane, a tafiya su su tafiya, waɗannan 'yan ta'adda su tafiya su. Amma ko a jikin gwamnati ko a jikin mutane 'yan siyasa, kullum zancen da suke shi ne wa za a zaɓa, mu a sake zaɓenmu, a sake mu za mu yi kaza, mu za mu yi kaza. Waɗannan mutane suke can a hannun jama'a a tsare, waɗanda aka kashe musu ‘ya’ya, aka kashe musu maza, aka kashe musu iyali, duk ba a zancensu. To kaga wannan mun koma baya, gaskiya ba siyasa bace wato kyakkyawar siyasa.
9: Alhaji Bubu Galadima, ka ji bayanin da Alhaji Ado Jafar ya yi, kamar wani darasi Najeriya za a ce ta koya ko za ta koya daga tarihinta na baya?
13: To kamar yadda na faɗa, ni har ma na saduda cewa a rayuwata zan iya ganin Najeriya da nake fata ‘ya’yana da jikokina su rayuwa ciki. Domin abubuwan sai illa masha Allah, babu yadda wani zai yi. Yau babu mutumin kirki sai mai bayarwa. Yaya ya samu kuɗin nan? Ba ruwan kowa. In ka zaɓi mutum wakilcin ma, yanzu irin abubuwan da ke aukuwa a waɗansu jihohin Arewa, Sokoto, Kebbi, Katsina, Zamfara, abin har ya fara shigowa Kano, Borno, Yobe, Benue da sauransu. Babu mutum ɗaya tak da zai iya ɗaga ɗan yatsa a cikin waɗanda muka zaɓa ya ce kai abin nan fa da ake wa al'ummarmu ya isa haka. Idan ba za a iya kare mu ba, domin aikin gwamnati ne ta kare rayukan mutane da dukiyarsu, kuma ta tabbatar musu cewa rayuwarsu ta inganta. Amma yanzu halin da ake ciki, ko oho, su ma waɗanda muka zaɓa da an biya musu buƙatunsu na aljihunsu, ba ruwansu da kowa, shi mai yin abin ko da yanka mu zai yi, ba abin da ya dame su. Kamar da na fara magana ka tsaye da ni, yaya za a yi shugaban ƙasa ya tafi Faransa kawai ya sa hannu wai a je a gina wani port a Ogun, dala $7 billion, bayan kuɗaɗe bila adadin da ya wuce lissafi, ya wuce sanin ni dai, ya wuce lissafi na, ana ɓatarwa a Lagos kaɗai, a ce sauran ƙasan nan kaf da Inyamuran da 'yan kudancin kudun duka babu, basu isa su ce komi ba. Amma har yanzu wai a ce mutum yana tsohon gwamna ya zo ya gaya wa al'umma, ya gaya wa mutanensa cewa gashi kullum ana koran mutane daga garinsu, ana kashewa jihar da ya yi mulki, ya ce wai duk mutumin da bai zaɓi Tinubu ba bai da godiyar Ubangiji. Yanzu me za ka gaya wa irin wannan mutum? Me za ka gaya masa? Har hawaye na yi, billahi lazi, don abokina ne ya faɗi wannan, a ce halin da muke cikin nan, har wani daga arewacin ƙasar nan yana da ƙarfin gwiwa da zai fito ya ce Tinubu ya yi abin da ya kamata a zaɓe shi? To in haka ne, ni dai wallahi na kusan saduda. Amma akwai fa abubuwan da ke aukuwa wanda ya kamata ya zamana in suna da hankali masu mulki su san cewa ai musu hannun ka mai sanda. dan wayannan abubuwa da yake faruwa yara suka fara ba ma yi ba ma so wani sai ya tafi wallahi tallahi in suka ce za su tankwasa su ƙarya yana iya kawo juyin juya hali gare su sani ya auku da yawa a kasashen duniya a ce ka sa singleti ma na kana bayyana ra'ayinka na baka kaunan wane sai a ce kama ka kulle akwai faranin kin dillanci lokacin da rigar mai gari ya bata su mutanen da suke ji mun zama bayin su su ji akwai lokacin da fa mutun zai iya fita a guje ya nemi inda zai shiga ma ya rasa saboda haka kasa dai ta riga ta lalace gyaranta sai ubangiji amma fa Allah ba zai sauko daga sama ba sai mun tashi ya tallafa mana mu tashi mu nuna ƙarfin zuciya mu nemi wadatar zuci dan mutumin da za a bashi abu kadan ya ci na yau sai ya bata shekaru 100 na gaba ya zalunci mutanansa a zalunci mutanansa
9: a professor Rehana Lawal shekaru 66 da samun yancin kan Najeriya wani fata ke gani ga makoman Najeriya a gaba musamman ta fannonin ilimi lafiya tattalin arziki da dai sauransu
11: to ni dai alhamdulillah abinda nake fata na gani shine cewa gwamnati dole ta maida hankali da kuma ta ƙara investing akan human capital akan yadda ka faɗa ilimi lafiya training na yara
9: ilimin ya ci gaba
11: to ai gwamnati yanzu kowa ya san gwamnati ba ta investing na ilimi kawai dai an koma dai ana dai taimakawa akwai ana dai kokari a ga yadda za a inganta da ilimi an bubuɗe makarantu da yawa an ƙara investing da yawa an yi abubuwa da yawa akan ilimi amma ita gwamnati ba ta investing akan ilimin dan haka abin yana ya ja baya gaskiya haka kuma akan lafiya yanzu kamar yadda aka ce yanzu ba kaman da ba aka je asibiti ka samu magunguna yadda kake so ba kowa ya san wannan shi yasa nake ce dole gwamnati ta ƙara investing kamar yadda ake samu kuɗin da kai investing kuɗin ta akan ilimi akan harkar lafiya akan yadda za a tada yara da mata duk a ƙara inganta su sai kuma of course issue din security idan gwamnati na son a ci gaba a Najeriya dole sai an san yadda issue din security na Najeriya ya duk ya kuma ne da abubuwa baya a arewa ne a duk ma Najeriya ya zuwa ba gunda tashin hankali baya samun mutane ni this are my areas da nake tare in gwamnati ta tani da hankali akai hala a ƙara samun dan ci gaba kaɗan amma komi dai gaskiya an ci baya
9: to Allah kyauta Alhaji Shabi Idris idan muka dubi fannin tattalin arziki ya girman dogaran da Najeriya ta yi akan albarkatun mai ya bunƙasa tattalin arzikin ƙasar ko kuma aka san haka
12: ai kaman yanda masana suka bayar abubuwan akwai ban tsoro Malam Abdullahi mun samu yanci kafin mu samu yancin kanmu ma ta yaya Turawa mulkin mallaka suka tafiyar da gwamnati suka tafiyar da mulki a ƙasar nan sun dogaro da harajin da ake karɓa sun dogaro da noma da talakawan Najeriya ke yi kafin samun yanci da kuma bayan samun yanci arewan Najeriya tana noma auduga kaɗanya riɗi citta da sauran ababe da muke nomawa ana fitar da su ana kaiwa kasashen ƙetare don a samu kuɗaɗen shiga ƙasan misali Yarabawa suna noman rogo da koko ƙasan Inyamurai da sauran Niger Delta suna noma roba da palm kernel wato kwakwan manja duk waɗannan an dogara da su kwatsam sai ikon Allah ya sa mu gano muna da albarkacin Allah ya albarkace mu da mai a ƙasa sai kawai shugabanninmu suka yi mauce aka manta da noma aka ta'allaka a man fetur da ƙasar Najeriya tun daga gwamnatin tarayya da gwamnatocin ƙananan hukumomi da na region wato sayyashiya wanda muka koma yanzu jahohi ba su san kuɗi daga wato man fetur ba abinda aka sani shine harajin cikin gida da kuma abinda ake fitarwa an saida wato kayan noma ko abun kunya abun ban al'azabi, abun ban haushi, abun ban takaici. Yanzu ka duba wa'innan kayayyakin noma da muke, maimakon a ce yau muna da masana'antun sarrafa su kuma an fadada su, a'a an durkusar da su, amma manta da su, amma kusan kawai ana zaune kara zuba ne. Da kamar yadda na ce, man fetur ba a san shi ba, gurɓataccen mai ba a san shi ba, yanzu an san shi. Kusan kashi 90% na kuɗaɗen shigan da gwamnatoci ke amfani da shi da su daga wannan man ake za. Anya mun yi makan mu adalci, shugabanninmu sun mana adalci, ƴan boko sun mana adalci, maganar gaskiya ta ce ba mu yi ba. Kuma kulliyomin ba jiya ba, ba yau ba, ana tafiye kuwan a'a za a fada da tattalin arzikin Najeriya, za a san yadda za a yi, maimakon ana dogaro ga kudaden shiga daga saida gurɓataccen mai, za a san yadda za a yi ma'adanai kamar gwal, tagulla, azurfa da sauran abubuwan da Allah ya albarkace mu da su, su ma su bada nasu gudunmawa, noman ma a samu ya bada nashi gudunmawa, da sauran ababe da muke yi na harkokin tattalin arziki. Duka an yi shekaru kusan 30 zuwa 40 ana irin wannan yekuwan, ana ta cece ku can za a yi za a yi, har hukuma an yi wata asasa fitar da kayayyakin noma na Najeriya. Amma wallahi bata canza zani ba, banda wato ihu kawai, ihun ka banza, barin ka banza, ba abinda ake yi.
9: Saboda lokaci Alhaji Abdulrahim, bara in je wajen Alhaji Ado Jafar. Alhaji Ado Jafar, idan aka dubi yanzu da ake shirin tinkara zaɓe, kamar waɗannan matakan siyasa da tattalin arziki da kuma jin daɗin al'umma ya kamata ce Najeriya ta sanya a gaba cikin shekaru 10 masu zuwa?
14: To, ai, kowa dai ya san abin da al'umma suke bukata. Na farko ne tsaro. Al'ummar da ba ta da tsaro, ai, babu wani abin da za ka gaya mata. Saboda shi kansa ka zauna ma ka yi noma, ko ka yi ciniki, ko ka zauna lafiya cikin iyalanka, duk sai da tsaro. To, babu tsaron nan. Saboda haka har yanzu ni ina mamakin cewa su 'yan siyasa musamman suke rike da gwamnati, me za su zo su gaya mana cewa mu zaɓe su saboda sun yi mana mun ji daɗi? Menene za su gaya mana cewa ku zaɓe mu saboda mu hana kaza da kaza da kaza faruwa a gare ku, waɗanda ba su hana ba a cikin waɗannan shekarun? Ko kuma me za ku yi, waɗanne abubuwa za mu kawo muku? Ba za su gaya mana cewa za mu kawo muku kaza da kaza da kaza, waɗanda yanzu ba su kawo ba. Saboda haka ni ina ganin cewa wato akwai matsala ƙwarai da gaske. Kusan wato babu mutane sun ma riga sun, kamar yadda shi injiniya Abubakar Galadima yake cewa ya saduda. To, haka mutanen yanzu Najeriya kusan sun saduda, sun ma rasa cewa ina suka dosa. Zancen hayaniya ta 'yan siyasa daban, zancen kuma abin da yake ƙasa na zahiri daban. Yanzu ƙauyukan da aka shiga aka kashe musu iyali, aka yi wannan aka yi wannan, ka shiga ka yi musu zancen gwamnati, ina gwamnati take? Ka shiga ka yi musu zancen zaɓe, ina zaɓe yake? In a zaɓi me, don me, a yi me? Waɗannan su ne abubuwan da abin takaicin halin da muka shiga. Saboda ƙasar ba ta da zaman lafiya, da wuya ma ka ce to ga inda ka dosa.
9: Muna godiya Alhaji Ado Jafar. Alhaji Bubu Galadima, ka ji bayanin da Alhaji Idris yayi na tattalin arziki, albarkatun ƙasa da dai sauransu. Shin me yasa Najeriya ake fama da talauci da dimbin arzikin da ƙasa take da shi?
15: Ai, dole na farko dai mutuwar zuciya na mu kanmu talakawa. Na biyu, dan muna gwadawa ne da dacen inda muka taho, ba mu da shugabanni masu kishin al'umma ko masu kishin ƙasa, sai masu kishin aljihunsu. Mutum ɗaya sai ya tara abin daga baki ɗaya arewacin Najeriya, lasi shekara 10 suna ci, ya je ƙasar Bature ya ajiye, in ya mutu kuma ya zama na Bature. Kaga babu kishin ƙasa kenan. Wannan shine halin da ake ciki. Na biyu, babban abin da muke kokari ai shine mutane su dage kamar yadda aka yi a Oshun. Idan wani ana gani baya yin daidai a canja shi a kawo wani, in wannan ma da aka kawo bai daidai ba aka canja shi, to na uku in ya zo fa in bai san a canja shi sai yayi abin alheri. To a zukatan mutanen mu gaba kike babu irin wannan. Amma akwai magana ɗaya da nake so in faɗa, ita ce General Muhammadu Buhari mun yi mu muka yi masa aiki na shekara 15, Allah ya bashi mulkin ƙasar nan. Allah bai kaddara zai da mu ba shi annabi ba, amma duk da kalubalantarsa da muke yi, General Buhari ya kawo traktoci 20,000 yau shekara uku suna nan a zube dan mugunta dan kiyayya. Traktocin nan an ki a raba wa mutane su yi noma da shi dan a samu abin da za a ci, a samu abin da za a yi amfani da shi a masana'antu dan a raya kasa, duk masana'antun sun mutu. An ki akwai river basin a arewacin Najeriya su guda 13 gaba ɗayan su yau a shekarar nan uku da wannan gwamnati ta yi, da har waɗansu mutanen banza ɗan arewa suke cewa a sake zabanta, gabaki ɗaya babu hukuma ɗaya da gwamnatin tarayya ta bata kwabo na ta inganta noma a wannan river basin. Duk wannan muna gani, amma mutanen mu dan sun ci sun sha sun saci kuɗin al'umma suna yawo suna cewa a zaɓi wannan gwamnati. To a hakan a da muna yara mu muke juya akalar foreign policy, former policy na gwamnati na ƙasa 1971 to 1975 ina jami'a a Ahmadu Bello, dukkan muka yi yau a ce mutum ana kiran shi professor a tara su kamar yan primary school a wani gari, wani gwamna ko wani mai ba shugaban ƙasa shawara ya ba su kuɗi wai su ce wai su suna endorsing wannan gwamnati ɗan arewacin Najeriya a ci gaba. A hakan za ta ci gaba.
9: Muna godiya Injiniya Abubu Galadima. Professor Rehana Lawal, a ƙarshe menene sakonki?
11: Ɗaya ne cewa mun samu incin ƙasa shekaru 26 amma ba mu ci riban wannan incin da muka samu ba. Na ɗaya ba adalci game da 'yan ƙasa. Na biyu 'yan ƙasa ba su da incin kansu da za su fito su yi abin da ya kamata. Me yasa? Domin hanya ko process ɗin ma kamar yadda Abubu Galadima ke magana yanzu, process ɗin canzawan ba kaɗai ba, ita ma yadda aka tsara ta ba abin da 'yan ƙasa za su iya yi nan da nan ba. To a ƙarshe dai zan ce in an ce professor sun fita sun ce a zaɓi wani a dai duba, kamar ba haka ba ne. Na gode ƙwarai.
9: Muna godiya kuma saboda lokaci anan za mu dakata shirin. Muna godiya ga bakinmu Alhaji Ado Jafar, tsohon mataimakin shugaban hukumar shige da fice ta ƙasa Najeriya kuma tsohon kwamishinan tarayya a ma'aikatar harkokin cikin gida. Muna godiya ga Alhaji Bobo Galadima, ɗan siyasa kuma jigo a jam'iyyar NDC a tarayyar Najeriya. Godiya ga Alhaji Shu'abu Idris, masanin tattalin arziki a Najeriya, da Professor Rehana Lawal, malama a sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. A madadin baƙin mu duka, Abdullahi Tankubala ke cewa mu kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
8: DW labarun duniya.
16: An gudanar da bikin ranar haɗin kan Jamus a Asabar ɗin nan domin tunawa a karo na 36 da zagayewar ranar da Jamus ta gabas ta haɗe da Jamus ta yamma a matsayin dunkulalliyar ƙasa a ranar 3 ga watan Oktoban 1990. An gudanar da babban bikin na wannan shekara ce a birnin Bremen, wanda a halin yanzu ke riƙe da shugabancin karɓa-karɓa na Majalisar Dattawan Jamus, kuma an tanadi fiye da taruka da bukukuwa 550 daga yau Asabar zuwa gobe Lahadi domin tunawa da bikin da ake gudanarwa a kowace ranar 3 ga watan Oktoba. Dubban mutane sun fantsama kan titunan wato Madrid, babban birnin Spain, da kuma wasu biranen ƙasar a Asabar ɗin nan. domin nuna fushi kan yin watsi da wani kudirin doka kan batun matsalar haya da kasar ke fuskanta wadda gwamnatin Prime Minister Pedro Sanchez ya gabatarwa majalisa. ‘Yan tawayen Houthi na Yemen sun ce Saudiya ta kai hare-hare akalla 26 a wannan asabar kan wato Sana babban birnin Yemen wanda ke karkashin ikon su. A daidai wannan lokaci wasu rahotanni na cewa an hango gajimaren hayaki ya turnike sararin samaniyar wata cibiya wato mallakin kamfanin man Saudiya Aramco a kusa da Riyadh babban birnin kasar. A nan kuma rahotanni daga arewacin Habasha na cewa sojojin gwamnatin kasar sun kutsa kai cikin Mekele babban birnin yankin Tigray a asabar din nan birnin da ke karkashin ikon mayakan TPLF. Wani dan jarida da kuma wasu shaidu daga yankin sun shaidar da cewa shugabanni da dakarun kungiyar ta TPLF sun fara barin Mekele ne tun a safiyar yau asabar a daidai lokacin da dakarun gwamnati suka doshi shiga birnin. To karshen labaran kenan a halin yanzu kuma karshen shirin ma gabaki daya sai kuma da safa idan Allah albumu da yardar Allah. Kafin nan a madadin muntaka a Hiwa da sauran ƴan uwa abokan aiki Muhammad Tijan Hassan ke cewa mu kwana lafiya daga nan Jamus.
17: Masu sauraron mu anan muka zo karshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.